chali kuchanda musamba kasirisa satu famo mweferori ya simba mporogoma ya dembe ebule da chikamulana zokuato kwele sawa ye kuminemo ezama chagona kuruwale doru na kuruwa kusato na zomwe ziri kumina mkago mwezo kwa mwenda biri abiri mkaga wazote ya mwana wa mama bita mulavitia hehehe sawa zino ino banga mwana chikunto chivudemu kala kaimba ukarabi ye some more of a piece okaulide atena kaimba tuafunyeko magezi gazei ukuve watiana. Oh my god, it's a beautiful morning. Kaweather sika runji nyoka nyogoga na ye mukwano. Obwo bugambo bujja kulabika nga munange buku siba mu bwavu ate bwe lwanyogoga munange mwe nkwata mutuzi. Oh my god. Munange obwavu tebumanyi bya. Oh my god, ochegedde ekintu ekyo musimanyi. Oh my god, wulele walala mwana wa mama ebyo munange obwavu tebujja kubimanya kale munange vamwe ululu walala maziga nyogoga ulabike nga munango ogenda ononya ku sente amaziga nyogoga ulabike nga munango ogenda ononya ku sente okitegeera bwona ononya ka sente ko ogenda kuwuliranga munange weyagala obulamu bugenda kubeera ready and steady okitegedde ekintu ekyo kale kyekitukeeza mu matulutulu obuliri tubuvaamu nga basezi okitegeera kale embeera y'okusabiriza yaggwawo kubanga nabo osabiriza beetamwa leero mpaayo kino enkya kiri luli kino walalo ate nga negwosaba naye akeera kukola ki akeera kuzinoonya kale munange kikakatako okulabika nti ofungiza mu buli mbeera yonna kubanga abantu balina ebizibu gwojja kulooza ni gwe weka alina ebizibu munnange naye nga nabo bakeera kuyiriba nga nabo bakeera kulabika nti akasente bakola ki bakanoonya kale munnange weefunvubire funvubira sinziira ati disitoolemererwa tugambe bambi yagezaako naye yalemererwa.

0: Wachali kuchanda msamba kasirisa satu ufama mwefa radio Simba ya mpalogoma yedembe wato karol kasita na kaimba panazo mwateka kechupa ya panazo Bana waimba na ugamba banange what's going on nenga nkaba weleza kwa mwena mwena wa keze imo mkeze mba keze ati mune mbira wonyo kurabikanga kuzuku saa kuma net Friday katazo wala saa kumi yezo kumacho manjira wanti wane mambia wafe eba ya sazeda kadendo mwenange newe ino kurabika katingetanso kusala vamchikunta gendo labikenga mwenange ononya sente orwa nyisebi tuwebi mumu kwano gendo kuweze miaka jeje chikade ngatete banenya bana bo butakozimbira omanyi mulimu abintu abimu ebyewunyisa nte abazadde mulimu gwa fokula bikanga tubalabirira ne mulimu abazadde abamu nga munnange tebakola mbuvubuka bwabwe kibaina kola nga kasente bakaina nenga owulira bigambo ku kyalo nti ho mwana mulenzo ya sutura wa mabina nyashi buli waisa wonna walengerera ku nyashi bwati mwana yevu goyo bana banywe miyenge bajina banga ne mungalo kati nga ataka diye yena akiki intanyo mugongo gutandisa okukao okukowa atawa jukira anta inokola kale mwana wa mamo inokustukiramu nokulango cha ine mvili enziru gavu kubanga enziru gavu zezigendo kolerera enjeru nabana bowe bakulana bo bafuna yo ku family zabwe ukitegera mwana nafuna mwana munne nafumbiro bana awasa kakati kiregeza na yaina responsibilities ya ngaye nyakati gwo yagala awa nange omwana oyo tazimbidde bakadde be bannange tabalabiridde bannange lwakwata olusi n'abazadde musuulira obuvunaanyizibwa bwammwe kakatayimu eno ya fizi naye tomanyi mwana yalidde ki walwala akyeki mu jjanjaba ayambala ati omala n'omwaka tokubidde ku nnyina temwogedde n'ate munsobera abaana be bamala okukula ne bavaamu ng'otandika okuwoza oyo nno muwala wange ali ku yunivasite okimanyi nti asoma mateeka omulabye nkuzizza omwana ono mwana wange no bambi akati asoma busawo nenga womubuza asoma busawo wateka komeka ngatunula mpwanga linge sudde embwe sudde chuma kata banange mulabirira abana bamwe time ono mwana ezoba tomufa akolwa kuba chali mutone tumanyi mukama future ye wajitese tese chovola batonenya mwana gwosanga nga kugamba nzo chitange sisobola muwa wadde chikumi change kubanga yakula ya mwana abaya bilaba mama ya struggling na chino na chidi atofu deyo ufa kubalala kakata ate omwana ku graduation ngojole to obukoti ngojole to obukoti banango omwana wa omwana wange yasomya kongura bichu omanye yeye mama jia ito kufuna kafizi banange mufre yonyo muwerera abana mulabirira abana ono omwana encha ya agendo kubulula omwana ono gwosudde wencha tomanyi mukama kyamutekeketekedde yagenda okubeera biriyoneya wencha miriyoneya okitegeera ye kakati omwana tomufaako abazadde bakaabawo kino bakaaba kiri mukazi watu yayiye ekyokulya yayiye akagoye at least ebirala bigana naye kafiiza ako yiya nyo kawengayo omusajja gwe bannange gavumenti yandikozeeyo ekintu kimu abasajja bano abatayagala kulabirira abaana ne bakolera ebinu so that abakazi ne batagwa mu butego era woosanga ow'ekinu n'omugwamu omanyirawo wabatakuweredde mwana wo fiizi oba wakigwamu ng'okiraba naye obuzibu bonna bajja bambadde empale empanvu afaayo n'atafaayo wakuvunaanyizibwa n'atali wagamba ne kitulemu okulonda bana gavumenti abasajja bano mubatungire ebinu tumanye kati oyo amagulu gali bweru talina kyasobola kukolawo abannanga abasajja bano sajjamu empale ezo empanvu ze mwambala nga temufaayo tujja zibambula bwetuziyuzayuza bwetuty
1: Nenu yasawa yendala
2: kulubogola

0: chali kuchanda musambu wakasiri sasa tufamwa mwefe radio Simba empologoma ye dembe zile dachika munane zaka itakusawe kuminemo zama cha golu na kwa lwaledo wetu tumatu ingi dewe sayafene Simba yomu program emambia esaze wano kulubogola Simba elanga nyingi dei na kayimba ka devilu talo gagambabali wo kalino mwana wa mama ebyo nabiola babio kula bantu babi kula kula da ama minango gonye nyago mwana wa mama jaja wo wakula gaka fana nyigwato vera buji bali wa mwana wa mama ngabe ya gala mwenge gonyo na kuroto roza ndigwa soso kunywa bagu nywanywa da ebyo nabio kula mkuwano okola bikole muka kati ensi jigende mpola vera hambo Ola mujja kula bikanga kutambulira kale mwana wa mama muendae zakara useku mwe zama chaguna ko rwalero zukura bikenga ugenda okunonya sente zuka mwana wa mama kwa katika na kade ka kuzuku ka wewe yo lungoga mbaye kama mbaya ni mbaya kanyimuke ngendenda bikendi mwana wa mama nchifaba kula ngendenda bikendi mwana wa mama inchuba kubanga mno bulamu bwe tulimu abwa kuyiriba nnyo bwa kweno nyanyo bwa kwetetenkanya kakaro nadda nga mnange gwe wesa asira anza jo nakoze nnyo lero mpulira sijja kukola jo wali dere roto olie na hata akole talie nga na yegwa wazanze banange yesterday overworked so night thou not no rest eno sente kamba bulire we yatuse oyino okulabika nga mnange oyiriba kubanga fenna golo sente okitegedde ekintu ekyo fenna golo ki golo sente oba wasoma oba te wasoma fenomu la mwa sente choka ya soma anga taina sente bajja kumula banga atasoma atasoma anga inamu sente bajja mula banga ya soma kakati no mwana wa mama labika anga munangi we nyigira mu kukola kwanga fena golo sente omula mwa sente kakati towo zanze nasoma nyo wololo wala na nenga toina sente chechila gantu wasoma nyo kulabika anti okola ama joga ina tashita gezanti oina kuwalira kogwa mulimu gwa wasoma nzeba nange nga gwena somere detegunna ja sija bisomayo simayi sija bikolayo mwana wa mama ne wona bane degree ziringo mutwalo ne wona bane zi PhD zi masters ziwobo funye doctorate mukwano oyino okubera ngo inabye wenyigira mu sento ino kulabikanga he kulabika bulabisi banji betuweba nagagaba billionaires ne yenga bagamba huyo te yasoma nenge bitabo bya ina tulowozo baba nange kati obaja somera eriku Harvard University obaja somera ku Cambridge oba nenga munange te yasoma nako nayo obuyii ya kintu kikulu nnyo nokubera omugezigezi hey katondo omusabanga nyama gezigana amazali marunji nnyo to hizo kubana age bitabo nenga gatetenkanya togaina era kitegeeza nti ensi tejja kwanguira kale no since fenomula mwa sente fena golo sente ye yasoma na atasoma omulamu akiri ekyo ekitugatta kubeera nga munange oyina mwaka sente kakitegeeza ki ake kasero ve mu kikunta olabike nga munange ogenda okuzinoonya tazigana kusanga busanza abo nedda munabadde mpita ayita omanyi ebyo ebiroto twabirotanga njagala mbere nga ntambula nsanga ababbi nga babadde bava ku bbanka nga bayinawe basudde ekisawo kya ssente ate nedde oba twalondanga ku ssente naye kati okulonda era wosanga ak'olukumi ogamba balabika nno baagala kunneeyambuliramu ono nalabika yanyigiddewo mayute kati gaasudde wano gankwate naye lulingwa osanga obusente n'okalonda tewali buzibu naga ne wosanga omutwalo ogamba nani asura mutwalo kachoka no ona alabika yataddeko bisirani byagala ngende nabyo akati oyina kulabika nga wekolerera tewali sente jogenda kulonda tewali sente jogenda kusanga era kyovala bebisere bisinga nebiroto nga webase nolota nga oyina sente zikutte bwoti mu ngalo kaba kabonero ka bwavu kitegeeza tulaba wolota sente tofuna de 10 kanali va mbiroto ogendola bikenga munange akasente okanonya naye onasigala mbiroto munange bana bagenda beri nga bakifabba kulagwengo yayu yafere tumancha kukolera kubanga nkwesibyeko munnange nkwesibyeko zuku koganye nkwesibyeko munnange ako kumachona akalaba ngo ofunye sente nkwesibyeko munnange ne kugambe yembutu je yagalo kugunda kumacha omukirigo yagalo kusisimula ona kubanga sente ze kubanga nogwo bwavu vinegeri je kutunula munga te
1: ne Florence Intongo omukezi mbake
0: Okay, ziza zitambulidde ddala edakiika 13 ezaka itakuse 11 mwezi za macha golu nakwo olwalero no mambye

Tasiga ni Karuma Sabata. Bona yu Antonio wabere shina. Shisha. Kala no manda ba mama. Kadimansi ya yoku vili ya yomu tendera. Gwomse tuwe gwengule ya Simba World Cup. Yoli miyo Uganda. Zino zentenga zaba konta. Nyine ndukusa zabwe. Abali musike unakoruwa lero kuroksa tunge na kuzo mwezi. Kumina mkaga. Omwezo gwomwenda. Biri abili mkaga echiro kusawa nya. Tinta nengule. Kuwabili mwetano. Kale no munange. Atuina muwe chikachente. Omukonta nyi. Katongole yisa basajja kiti kya muwogo ekyaluwe nansa na kabumbi esaza kyaddondo atenge ndukusa ye yanchima bananga abenchima abawalampi b'emiti oye tugenda okuwalampa abente nabo batuwulire kati wano abenchima tuba tuwalampa bano abakasimba yere nchima nga nyingi kakati ono wente ndukusa ye yanchima ye nasali peace ndaga lannamu we nansa na blessed hill kabumbi kakati atwa tugenda ku muntu ko ogwo kubiri tuyina mu omukonta nyi wakasimba yesempungu tadewo chiri mutu onono munange echalu wena kabiso kavule mpiji esazali emawokota endukusa ye ya kasimba ndukusa nayo ya kasimba ye nachimwero Margaret Twandi Mulese wa Mother Joy Junior School kavule mpiji mawokota kakati omuteko ogwokusatu tuyina mu omukonta nyi owenchima bananga abenchima jemuli enchima oye banange abawalampi oye omanyitu walampe mitite tujitia kale no omukonta nyi wanchima mwanyi naze Sally Richard Parkins musajja atia banja wena sana isazali echadonda tene ndukusa ye ya mamba nga simulala ye ndagire enjo bampe nerire wa Witness Junior School kabumbi kale no munange mwino kuba kusawa 10 eza kaunge zinga mwatu sedda wabula tewera bila engule World Cup yolimi Uganda no kumanya ekutusi wako KCB Bank for people for better. Now you are a developing Uganda together.

Okay, mambi ya sazei kujabini kakusigiria bule dachika makumi abidi okwere sawaye kuminabili ezama chagoru na kuruwalero atona agenda kumulimua wongo zukse wete kateka oino kumanya munange obulamu nga webutambula walu waba nango obulamu webukaruba obulamu tabugenda kubera bulunaku nga bwamusetwe walu ona kwa rujo kucha obulamu bukarubile koga mbeba nange chichi ebizibu nga byeso mba wano na wali nga bikutomera kumukumu no uliranga weta midwa no uliranga munango yagala gwe jene munsi no uliranga olinga atachali kunsi mwana wa mama kugamba ebigambo bino wamanga ebizibu tabiri kugwe weka esiyo nejude ebizibu just kwa kwanka tigolaba gwali ngabi ina weka na yeko na engaging ako na abantu abalana ulira ko stories za abantu abalala nebizibu bye bayitamu gojja kulabira dalanga gwa obulamu obwo bweyagala kubanga mu bulamu obwense eno obo oyagala obato yagala waliwo obulamu bwe buzito wa waliwo pressure yo obulamu bwe kuyitira ko no ulira ngo oyagala kuta no ulira ngo oyagala kuchivako nkugamba bine ebintu wa manga to chivako embere mbijo itamu unako uruwalero sigwe weka jitamu ebizibu bio facinga unako uruwalero sigwe weka mwana wa mama bifacinga abantu banji bali eyo bayitane mu mbera ezisinga kugwezo kolachi zo itamu na yoro kwa munange tofu nanga koka kisa kunyumi yako na bo bakwe ya bize kale no munange mubulamu wabuli joi no kuchimanya tuita kumusetwe atene nsozi nengudonga wezibera walo ogeno kusanganga akasozi kawamvu ata wala rusangenga kaserengeto tekitegeza nti ogenda kubera ku kaserengeto konna okitegera ogenda tuka kaserengeto ekagwa osanga akasozi bye bizibu mu bulamu nti waliwo era moments zo jokusanyuka obulamu bukalubemu ate bumale bukolechi buterere kale kugamba ebintu embera ne weka rubeta teweta mwa bulamu tewejja mu nsi kubanga omuntu omulamu abane subi eritereza obulamu kale mwana wa mama toroza nti gwe weka ali obubi abantu banji bali bubi.

0: kusika kusigiri
1: sawa ya kuvunyula lyewalose museka loterawo mumambye saze kujabinika kusigiri.
2: Okay, man polo kuiya sekalotera yo yakulimbia chimwana wa mama obuddo obwekiro nkona ko bukonya omwana wa mama mbulira che walose onono nange nchikuvunulire nkubulire nti kitegeza kitowa iyi oyakoza atyakoza atya obudde bugenza zizi ne buleda chikabiri zoka atokwere sawa 12 za machagonda ko lwalero waye
3: ono chimbo wentinda kuacha pei
2: chimbo wasoko mbulire chiroto speed milioni obudde te wali.
3: Mama,
2: dalo senga ndaba longo.
3: Omwana muwala n'omulenzi.
2: Kakati chimbo wa. Ekiroto ekyo kitegeeza. Bajjajja bakubanja oyinabyo wabasuubiza tonabibawa. Wano bakindaza namunaye chimbo wa wetereza ze bannange mpulira nti dda n'okuti era n'olw'ensonga eyo genda kulabika nga sisukkawo mbaagaliza olunaku olulungi olujjudde omukisa banatusinkane olunaku olw'ekyatage waliwo akadde we kagenda ng'owulira ddala okyayagala kunyumya n'abantu naye ng'akadde kagamba bye to you.
4: Ngule, kubiri mwetano, batinta bibatinta. Ngule, welcome you rimi oluganda no kumanya. Tinte kumpeo za lubugula simba, banu bati, sir.
5: Uwe mpeo.
6: Ampa, sir.
5: Edda, mkusoka.
6: Yes, sir.
5: Mboga ya chibale, ya wanga mchifei chitibu wa chitia.
6: Chitibu wa bula.
5: Mhm, tinta.
4: Tinta.
7: Edobozi, ebisanja bierikola, ngolikuteko, chetuita okolachi.
8: Okusankula. Okuchakula.
7: Nedda.
8: Okuchakula.
7: Nedda.
4: Kabuze katati nte.
5: Bwe weddira ki?
9: Lukato.
5: Magunda jajja wa Lukato yakolanga mulimu ki?
9: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa munyo.
5: Kale zinta.
4: Nguli kubiri mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
10: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawo kenni mwakalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
11: Yakubu, olina bumeka nkutuze emimiro eno kati? Obulimi obukooye. Buli bwe nsimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Epa atwala ebbanga ddene, ate bw'akulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona. Ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
10: Ensigo z'osiga we wali obuzibu.
11: Siga Proctor Cabbage atamanyi kasanja. Aweza kilo nnya mu nnaku 75.

0: Kantu kantu ketuma kolira na koka vera kama teka mumoda nembera nga muli stede mulungi nyo ebi nevera vya kabi nyo au nituweka tulumbisa timo gena juri engeda kujeme nye menye songo jima nyina wetandika ewe andala muko ewe yonge demu lungu lungu na vera lungu nawe no ulianga lungu dalafuki de lungu no gao ntina teba ba mchikoze mutianga fefe njini wetu wetu chikoze ya tuchikala tuchikola wetu tio na wenu chijame nja ulo tuinampozi Julia Seru anja chidomole achakumanga ingira wobu niyo babu jabufu na musawa afese mbayo wobu lindi ide nesanyo linyo gama mtino wanayobu niyo wabu na jadi nyagalo buli na manye mtino katuse jote ya buli debi gambo vya debi njinyo mwayo ke debi no ningombo na ibano msajia magambo niyo wa wete buli yo beba wadugama tubutandike nedu nakula tia tujia gume jintu acheteka kwe dimu ya dene tujia sigani time zambabali maliselo kufensi machubati na chakwanga ingira watali ukakwe mpo za tengeri java anonyeleza kusonge zimu na gama chino chiriwe lawe chino chiri chiriwe chiti au chakuma na yomu uli lario kaje mpo za taku wa sakanye nsonge yo ebi tuweke witu nyumile tuwelenga tulistede bulunji nyo maridad sana tuinasuna julio wa sajia fomo oeno munaewa chakumanga utusa kebi ya misa buli ume misa nyuri kuma njiba na yase nefuse yase no chakumango biuli ya manaye kubwa mpila buli we kwa take kubabu kubi baba elono siya kusaga na ele ya galo kubwa mtio vikope venebi ya diza tunajuhuli ya venebi ya kose aje suna julio wa sajia fomo jotubuli ya musajia tamu akanto wa mtege ila wifuwa sefra za vio bikere chakumwa ya nukuno nyeza kula ganti ya tinga uliguli kwe gamba ulebi ya daranga no nyeleza o musajia nge chintu achikwasa kanyisa maanyi nyo aliko uli ya mtio vikendo kubabi tambula mpula mpula fedro ketulumbi senaro nange negos negaso wa saisa bahofa ukuza wane self contained container timukutu walu sewa Mr. Man and the Banker onu radio giant radio general ijene wa kusengi chumoko ya uchafo umusajia ina kaingi ni vrua nswensa misa no papa ado ntwa nene badatu kone kubutu kone kone kone kone go his royal radio highness wana kuba in chief mwanguzi malo malo papa la tutuma che wungu la ine jile mama nye waga mamtino ni nama anji nyone ngamba tena kolantia nyakuanga kaunanga bawa nawe tutambulira wo the radio god chini mumpale wakijiso masajia kumabili masundikizo makumo manyikizo maboli chama nyoli chibubu chukadali chisekulo no gamba yo ayendo ayongedeko nedaleri geno kumangali kuteka mumu dobo chitekele olekoma yemtino musajia ina manya manji nyobo chitekele yongela kono badi dogoda jajanda usi
1: umunili wano gocha bibi femu bisa nga wano tukuliliza nye mpisa na ya chibuzo chilinti mwe wame mwine mpisa
2: tata Nyeze wansobera nyeze nyanga kugamba kuya school fees nga we muzamuza tuyagala kuita abantu yagala kuogera tuyagala kunyeza chata bango ye school fees ebibuzo binatela ndi mu tamu yange semba ye yakamalirize wano yagala nkomeo nga kwenye first bread na nyeze kusaba ebya tange bita kisoka kusomero ngo tunula chamuli olinanga tati manyi tino kuvunanizi bwabo obokubera ba bibawa tobaliriza kasobe za tata
3: zimo wiki sat ebibuzo ucha
2: twakuna wiki sat na yego sente wawayo kwa twagenda yo weka ila weka inzinoraga na timu na munyambe mwana ngazita bila kuwa na asume neba kiriza bangu mikiriza ukusisatu katutu se mkaswela kukubela nga tunatelo kukula ebigeze vyo kwege za samu nina tunaro kwa ya denetiko
3: si na ose nja katitegi mazimaga kawa
2: nina niga neta mneka tunala ya limba kube mama wangi ya liyali kuchoba ya liyala mama ya liyali tunudewa mazima mbutufu mbasaja wana wana wana mbusina yalama yoku kusinka na gwe yalama yoku wabela wabela chitange wati ni yalima ndaze na ne hamu wabaya mutasa kafero ava ganga kani mkampala nena alo na yongwe kaleba nange na yara na yara kumela
3: kwa wange kwe nyebo Zeni chitao. Omanyi bakola sente. Omanyi ngeri jembo nabo namu okufuna sente. Omanyi zinene keza natulo. Nonye sente kubelewo gwe nebanno. Chokoli wano yimiride. Wenda we sibe jali ngomu zabe. Ariye yengu. Ole kana nera sente, nera sente. Kulu kunya. Omanyi bakola sente. Buza. Omanyi bakola sente. Omanyi za nyangu. Keno zinonyi. Ogende kumacha kumacha. Tombuziza. Tomanyi bwana sese. Tomanyi bwendi. Wenoli wano. Wele ganyaka kamula kwetu.
1: Mwama tubuza, oya ine mpisa, umulirano gwocha bi, mwere kone mpisa.
4: Batinta mungule, kovili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya, e tinta

0: Wana kushenda mumu sanva kasatu femfe radio simbe mpolo gome edembe wa mwise David Utalo. Base kalangalo ya sabia kaimba mkua nuguangi mati niebugolobi. Kwa sizao akako kakule mio kusama na wajitio gwe munanga alikulubogola simba. Nyenda kuwe nangankoma unamaulira gali kaloko katunduko. Watu dengo uliriza simba taksi. Tukoze sa voice note yokuate simu recording a voice note ya wano no sindika. Kuziro musamvu zero monana. Chinana mubiri nsamvu zero musamvu. Nkoma unamaulire agafa ambitundwe bienja ula.
1: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Banu bati, sir.
2: Uwe mpeo.
3: Ampa, sir.
2: Edda mkusoka.
3: Yes, sir.
2: Emboga ya chibale, ya wanga mchifei chiti buwa chitia.
3: E chiti wa bula.
2: Mm-hmm. Tinta.
1: Tinta, tinta.
4: Edobozi, ebisanja bierikola ngolikuteko chetuita okolachi.
5: Okusankula. Okuchakula.
4: Nedda.
5: Okuchakula.
4: Nedda.
1: Kabuze katati nte.
2: Gwewe didachi.
6: Lukato.
2: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
6: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa amonyo.
2: Kale zinta.
1: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga nizo genda maso. Faith Agro Imports. Hapa kule tindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: kula abavuga kasasiro anti koni jo chamuguddeko owa boda omu ewano enakabago okukiva ewankoyoyo okugatta mu njogeza anti koni. Anti koni kizenga kigambibwanga kasasiro abadde aleetebwanga obudde bw'ekiro n'asuulibwa nga tebamanyi yamuleese, naye olunaku lwajjo bamugwiridde kava anti koni. Babadde bali awo nga booda ereese ekisaawo kiramba ekya kasasiro anti koni ng'azze okumusi okumuyiwa mu kasitenseni. Anti koni yakwatibwa n'akubwa empi awo oluvannyuma ne yeetonda. Anti koni we natuukiddewo nga bamugambye nga bakubidde poliisi anti koni ejeemu none bamutwale ne kasasiro we anti koni. So
1: ago ge gali side eyo temalaga iwaiwa kasasiro eyo nga mvuddeyo kati ate njagala kutwala kuhamu waliwo muwonge muwonge yali kuhamu kati wagali kuhamu muwonge
2: nalugwa kulamasiza nnyo tusimanye mperezayo amanya gangeze muwonge lunali oba muwonge mawino pangalia no kuhamu shopping ground nsinza nempuliriza lubogola simba. Madamu koni amaule genina agagudo nakulade kumashaga lero walisadize machinde wano yomvubuka asangidwa ngafiride mwala. Madamu koni omvubuka oyo atebeza okubanda oyo yabadde atamidde kube bamusanze wabaddewo akacupa kawalagi. Madamu koni yentisa jetufunye sadize machinde eno. Madamu koni kutumide nyo na ababuliza bagala nyo nze muwonge muwino.
1: Okay, webali nyo muwonge muwino ya tuwade ate agali saideyo nalongo na kanjako wena miliango bakati ya bera nko konjero bana miliango gali wagali
3: anti koni wasuzotia mulimcheyo sima fane zikidabu mwenamba tumide nyo ama nyanze nalongo na kanjako ngansenzi deno na miliango mchisenyi amawulire gembalete de paliyo omchala eyo side zensonga nsonga nkokonjeru msala omchala yagenze mubala nenga aliko mangaliko lubale msala nanyo omwenge we yanyo do mwenge nataliko kulaiza buli omu omchala lubale namukwato omchala neyevulungula omchala neyevulungula ndoza embulubali yamaze kesawa nga satu namba ng'omukyalo bala mulemeddeko ensi neyerolera abantu neberolera aye bannaezi kyenkubiriza abantu wamanya nti oliko ebyobuwanga byo si kirungi nnyo okugenda mu bbaala okunywa omwenge.
1: Waliwo luninze alikisigula tuwagali ekisigula
4: anti koni webale kuweereza erinnya mpitibwa Luninze Isaac nga ndi eno ekisigula mu Kiganda mu district ye Kasanda. Anti koni amawulire ge nakufuniddeyo nagafunye lunaku lwajjo akawungeezi wabaddewo omukyalo omu yabadde anywedde omwenge ogw'amaanyi n'akoma w'ewakaawe we kusanga muwala we ng'ali ku ssimu ayogera ne ba boyfriend be n'atabuka nnyo omukazi n'akwata muwala we n'amuggyako essimu eyo n'agikuba ku ttaka n'agyasa. Omuwala olw'obusungu obw'amaanyi yakutte maama we n'amukuba oluyi ne balwanagana. Awo okulwana kwabadde kw'amaanyi nnyo amugamba lwakyo yasize essimu yange olw'okuba oli yabadde atamidde yakoze ensobi n'ayasa essimu. Okulwanagana kwabadde kw'amaanyi nnyo kati mwannyina kwabaddewo mwannyina w'omuwala okujja okutaasa yazze ng'ataasa nga tali ku saidi ya maama we ng'ali ku saidi ya mwannyina we n'atabuka nnyo kale kwegamba ng'alaga nti maama we yali mu nsobi olw'omwenge ogwo gwe banywa abakazi abo
1: okay olw'omwenge abakyala gwe banywa naye edda baatugamba nga nti omuzadde tasobya naye kati simanyi ku mulembe guno babagamba batya soko funa obubaka buno ayagala okumpeereza eggulire 0708 872 0770 kansokenzi gy'obubaka buno
5: Batinta mungule, kovili mwetano Batinta bibatinta Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya Etinta kumpeo za lugula simba Bano batinse
6: Uwe mpeo
7: Mpa sebe
6: Edda mkusoka
7: Yes sebe
6: Mboga ya chivale ya wanga mchifei chiti wa chitia
7: Chiti wa bula
6: Tinta
5: Tinta tinta
8: Edobozi ebisanja vya rikola ngolikuteko chetuita okolachi okusankula
9: okuchakula
8: nedda
9: okuchakula
8: nedda
10: kabuze kata tinte
6: gwe wedira chi
11: lukato
6: magunda jaja wa lukato yakolanga mulimu chi
11: yalimo wesi yalimo subuzi wa munyo
6: Kale zinta.
5: Nguli kuwa minimwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizogenda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba. Wanyi mato.
12: Ama bati kibwa sede seda garinga ama pia.
5: Ii. Ama bati ago. Garabi yebuli mwana wangenga akura.
12: Eh.
5: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wango bukuru yalimu pi wanu.
12: Eh.
5: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
12: Mm. Chogamba toga zangako.
5: Atenga aziza hako bichi.
12: Mm.
5: Bukura kusala woku runji.
12: Mm.
5: Tichukwe tagisa kuchindamu. Mm. Yesu wangaruachi na londa wa mabati gadumuzazi.
12: Yeah.
5: Ii.
13: Dumuzazi. Ama bati ameru. Ama wangazi. Gakuli kukuwanga ala ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasimwero uwe sigiwa banda Uganda bona. Abali wuna abali idawo. Gafuno kufuma hadiwe ya zona. Ukwitu uli kwanga.
14: Ama uli na gasa nyiso kusaponi wa White Star Magic. Gaga no. Endebika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Ni inge virungo biyakole buamu. Bisigadeche echimu. Echitagena kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao nga tachusi dua
15: Aha, mimbi muja wano.
16: Okaro.
15: Lwacho mili chobo mubira mulwana.
17: Nintata yansio keleza. Aisisa chitabo change na manyane penso yangi.
15: Ichimanyi, fene tubera tunyega. Na ye kulwana, siye gunjo la bijibu.
13: Okulwana gana, siche chukukura. Aba zade bibakura, abana bibaiga. Chitegeza, aba zade bibabe tanire ntese ganya. Shiwe chukura bila kechirunje vya abana. Nibali ukabaisaba nabwe mungerye nunji, omutali kulwana gana. Enkula gane nunji, etuanda wama kama lunji. Erane chitangaza nebiseda vya abana evyo maso. Raising Voices. Kubanga, nembiri abuli mwano kukuro ulunji ingatatulugu njizibwa.
18: Chatala, chatala.
19: Chadala ne KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofunwa mukisa. Okwewangulira bira wonga. Eya time. Data bundles. Okuteka yo bokuja yo sente.

0: Ita matuga noda wakatundu akadaka awo eno liokoda ejagara noda chijana angavo kati awo no liokoda ibusonko na yenge yoje nasoko kubeira
1: kati okube ya mburi ya kuita matuga wa kuita wachiso
0: tuita matuga
1: kakati okupangisa akayumba gwengo okola mulimuchi
0: awo nali nima waliwo
1: abampakasa
0: ngampakasa
1: mutyo
0: kati awo nentuka ne nemererwawo nevawo waliwo omusango ogwaliwo waliwo omusango ogwaliwo waliwo omusajja yali anguziza akatooke naye nga munyi wanjaga kati najja nankolako olutalaawo naye nga nali mazo muwa sente ze
1: meka
0: nali muwadde lukumi kaaliko obuwago nga busatu kati nanywa enjaga n'akomawo nagamba njagala sente zange n'antabukira awo n'ayagala okunkuba kati awo ne ndeekaana neiba n'atuyamba ne bamukola ki ne bamuta
1: ne bamukuggyako
0: ne bamunzigyako kati
1: era ayagala kukozesa yali agamba obbi ettooke rye yali
0: oba yali ayagala kunkozesa tekye saamanya kuba awo neiba eyaliwo omusajja Robert ye yantaasa ku musajja oyo
1: otyo
0: kati ne bagenda ku poliisi ne baripootinga ne batukima ne bajja omusango ne bagumaliriza ne basala sente oli ze yali ayagala ne bazimuwa kuba maama we yagenda n'awaaba nti bakubye omwana we ne tugenda ku poliisi ye masuuliita ne tubyogera byonna ne biggwa ne babawa sente ze baali baagala ne tuvaayo kati awo nawo ne ntyawo naye era we njogerera maama we yafa maama we oyo omuvubuka kati awo kwe kuvaawo
1: noddawa
0: awo nenzira ebusonko
1: bodde ebusonko kati ebusonko gyobeera kati
0: ye mami
1: ng'okola mulimu ki ogukubeezaawo
0: era ogwambeezaawo nali nina emitwalo etaano nengula nali nina ekimeeza nenfuna emitwalo etaano nengula ennyaanya butungulu bwe bityo
1: n'otunda omudaala
0: nentunda omudaala
1: otyo
0: era kati gwe guliwo
1: kati omuntu awuliriza Radio Simba ayagala okumanya buzibu ki obwakutuukako bwatandika butya
0: kati obuzibu obwantuukako mami zaali ennaku z'omwezi ndoza 26 ogw'omunaana nga tugenze okuziikirako neighbor kati bwe ntwakomawo enkeera ndoza nga 27 ne mbuuza omwana na mwana yayandeetera amazzi ne mbuuza ng'otambula bubi omwana namubuuza bwabadde ki nanga maama sina kye nabadde mbyekoza ne nkivaako kati ekyasinga okumalamu amaanyi ku makya mwezi guno ogw'omwenda alusa zaali zinnuma nnyo ne ntuma omwana amata n'agenda n'agaleeta kati abaya akagatuusa bw'ati omusajja n'amuggirako oyo
1: nga ndibuli
0: Shafiki
1: Shafiki ani eddala
0: mami eddala sirimanyi
1: waawa
0: naye abadde asulawo obusonko kati
1: nga mupangisa ku nnyumba ze zimu
0: ye wabadde obe w'omusawo ye nnyumba yeddako
1: mulinaanye omusawo omuganda
0: ye mami kati ye nnyumba yaawe eddako kati omwana yamuggirako
1: oyo Shafiki ye ng'akola mulimu ki
0: Shafiki ndoza yabadde anoga eddagala
1: ha eri omusawo omuganda
0: ye mami
1: anti kale otyo
0: kati ng'ajja nga mubugambo omwana mbadde nkulinze ojje twebake ffenna
1: omwana gwe bagamba wa myaka emeka
0: mami omwana wa myaka 8
1: olwo gwe tonnamanya nti omwana yali yasobezebwako dda
0: nali sinaba kumanya nti omwana yasobezebwako
1: ow'emyaka 8
0: ow'emyaka 8
1: naye ongambye nti emabega eri walaba omwana ng'atambula bubi bwewamubuuza naga nti mbyekoza
0: mami kati nalowooza oba alina akamuluma katonotono ne sikigenderera nnyo ne ndowooza kale wanja funa obudde mukebereko
1: kati okuddamu okuwulira Shafiki ngaga nti jja tugende twebake nga wayiseewo ennaku nga mmeka
0: awo ng'omwezi gwali guweddeko ogw'omunaana kati awo nga tuli mu mwezi gwa 9 kati awo Shafiki wamugamba jangu mbadde nkulinze ojje twebake ffenna
1: omwana yali akolaki
0: omwana yali ava kuleeta matanga agenda gafumba
1: zaali
0: zinnuma era nga neebase naye kasita nawulira ekigambo ekyo mami engeri gye ndina pressure amaanyi ne ganzigwamu Nengamba Shafiki ayogedde kigambo kino.
1: Nga Shafiki ali miaka ngemeka?

0: Eric ali myaka 5.
1: Katonda watu. Otyo?
0: Ali myaka 5. Kati
1: wachiwulira oli mu nyumba.
0: Chiwulira mami na yebo yachogera bwati amanyi ganzi gwamu.
1: Nuka situka kumuga manti seba.
0: Mami nalisi chasobola kupo mtima gwajiro mundi kumwetwa. Engeri je nina pressure.
1: Pressure ne kukuba.
0: Pressure ne kubo mbili gwe nane gukutuka. Kati amukwa atirira bwati nenga ndi mukate ni mulaba.
1: Omusajja yajja paka mu nyumba.
0: Yali awa waka kubo mudala buli munju. Kati yali awa waka nenga amukwa atirira.
1: Amukwata bitundu ki?
0: Nga amukwa atawano bwati
1: kumuye
0: mchiwatu. Katibwa yesi kabwati nga asembele nunga kumulia nkubali.
1: Omwana talekana.
0: Omwana nga talekana iranga basigala banyumia. Kati mpako omwana bwe yaddamu na amusika na amanyi. Kati omwana na amuli nyengalo. Kati bwa amuli nyengalo. Omwana na ina gambo nyize ngalo kwa msajja. Onini nyengalo. Na mugamba nango nyize ngalo. Kati awo mukama wewe yajira. Mkama webu
1: wa msao muganda
0: tumpuli la pichingeze kachingu mwana alingiza buwati
1: alingiza munde uo
0: alingiza umuntu waze kupichi kachiava mugamba toli ingiza nenga wa mkuba buwati obu iji toli ingiza kwa mwana njia kuli ingiza lwacho ngano kuli ingiza nagamba why kamveo wano
1: omusajja
0: oluhaji amazo kujja bana agamba no nyechi wano nga mama wotaliwo na atambula na
1: omusajja alita manyiti mu nyumba
0: yali amanyi siriyo bo mwana ya mugamba siriyo kati na nenda mwawo kwazali msawa anga nya sawa anga 5 mukaga nadira muko kumanyi mpola mpola ne situka nengena nembi myumizako yo mami wensula ne mugamba singa simu ene ibadde eri mu kamemole nandi badde ndi kodinga amaloboozi okuddako kubanga era namanya nti shuwaddiro omusajja yagenda kudda nga njagala ndi kodinga amaloboozi ago nga twali ku polisi kati bwe nagende
1: wagamba kiki yakola bakiyita kukaba waza yali agezaako okukaba waza omwana otyo
0: kati awone ngende
1: olwo awona nga tuna manya nti omusajja oyo yakozesa ddo omwana
0: sina manya nti omwana yamukozesa kati nensi tuka nengenda nonye n'abakyala mbimu nnyonnyole paka ne bampe namba ye ne twogera nagamba nekyetaaga ku recording amaloboozi ago osobola ogenda ku police kye kijja okwanguwa
1: otyo
0: konze kale kati nengenda ne bantera mu ka memory bwe nkoma osawa nga 10 nenzira mu nempita omwana embuza Shanita nti wanji mama jangu Shafiki taina chona chiali akugambye. Nemugamba njagala ombulire kubanze mama woto ntya nanga mama ogenda kunkuba. Nemugamba sigenda kukuba naye mbulire kitufu. Nanga mama ti lwe mwagenda okuziika. Shafiki yampita. Wali natula ku ntebe. Nantuza bwati ku maguruke. Nanteka mususuwe.
1: Nantekare. Ludda wa
0: au mu nyumba yo musawo
1: anti kale otyo
0: era wo
1: chibinyo
0: au wetu ako manenga mba sina chengenda kuongera
1: no mubuza anti susu nakuyingira mu
0: era na mubuze nkera ne mubuza susu ya mukuyingiza munanga mba ntiye ya munyingiza munga mulaba kati awe nkera awo lwegulo lwenyini bwe nagende wa chairman nembi muyitira mukubanna muga mu mwana ye yogerere nga ye nga bwe kyali nabyogera byonna nga bwe byali chairman nanga magenda ku police bwe ntuka ku police
1: ne yawa
0: eyejagala bwe ntuka ku police
1: nogulawo musango
0: nenzigulawo musango
1: ana reference tujirina yino sibigambo byambu reference tujirina evunana Shafiki ono ye complainant Fatumani
0: nakazi
1: hiyo era yagula onge nakuzo mwezi 17 ogwo mwenda jifunye otyo
0: kati nenjogera
1: ku police afande na gamba che
0: afande na ngamba yetaga kwata
1: bamukwata omwana oyo yali akamukozesa mulundi gumu.
0: Omwana yali akamukozesa mulundi gumu naye kati guno.
1: Mwafaayo okulaba nti omwana oyo ayambibwa obutafuna bulwadde. Omusajja oli yakeberebwa oba omwana mwamukebeza n'atafuna n'abeera nga tafunye bulwadde.
0: Omusajja baamukebera naye nga poliisi tebanna bakungamba kituufu oba omusajja yali mulwadde. Kubanga era kye mbadde ninda bambuulira oba mulwadde naye tebalina kye babadde kungamba.
1: Kati gwe wandidduse n'okebeza omwana. okebeza omwana ati waliwo ni dagali ba wabana singa omusajja abaye akamukozesa naye kati ebbanga lyali liyiseeko kuba bwe mbanga mwagenda okuziika mu gw'omunaana nga 26 ate no ne mumulaba nga amutigenjula nga 16 oba 17 ebbanga lyali ennaku zaali liyiseeko toyina kirala kyonna kyewalaba ku mwana kitali kya bulijjo.
0: Sina kirala kye namufunako.
1: Kyewalaba nti owo mwana avunda.
0: Okuleka yafunamu kandida. Nda kati mbadde muwa ku ddagala. Yemani.
1: Ombuulira okaaba. Kiki ekikaabya?
0: Mami neeraliikirira omwana ono okuba nti ayinza okuba yafuna obulwadde. Ku myaka egyo. Yemani.
1: Otyo? Kakati ng'oggyeeko ekyo nsonga kye kuleese wano ku Radio Simba.
0: Ensonga endeese ku Radio Simba wendi neeraliikirira.
1: Weeraliikirira ki?
0: Neeraliikirira nti abantu b'omusajja bayinza okuntusaako obulabe.
1: Bali awo ku kitundu.
0: Simanyi gye baava naye nga bajja ne Haji. Haji n'abaga.
1: Omusawo Omuganda.
0: Ye mami. Bajja ne Haji.
1: Di.
0: Naku z'omwezi sijja kuzijjukira mami.
1: Wayise w'ennaku nga mmeka?
0: Wayise w'ennaku ndowooza nga 5.
1: Bwe bajja nga bakugamba
0: ki? Yajja nabo n'abagamba n'angamba bana abantu mbaleese oteese nabo omusibe waabwe aveeyo mu kkomera.
1: Bameka?
0: Baali babiri.
1: Basajja bakazi?
0: Baali basajja. Kwaliko omusajja n'omukyala. Ne mbagamba essaawa zino sina kye nninza kusalawo kuba nkyalina obusungu bungi ate era tuba tulinagenda ku poliisi. Kati kyandeetera okutya nti abantu abo bayinza okunkolako obulabe kuba sibamanyi era simanyi gye baava. Era mu nnyumba mami sisulamu. Bansuza busuza. Naye mbadde nsaba. Banfunire obuyambi nsobole okufuna akayumba akalala wendaga kuba ndi mu bweraliikirivu.
1: Obweraliikirivu obujja wagwo osinziira ku kyokulooza nti bayinza okutuusaako obulabe ng'ate be baakwata omwana wo?
0: Nanti mami bano abajja twali tulina okwogera nabo ku poliisi naye banzanga waka ate sibamanyi. Kati ekisinga okuneeraliikiriza.
1: Kiki ekitakusuza mu nju yo?
0: Ntyamu nti bayinza okutuma omuntu yenna najja n'antuusaako obulabe kubaawo we tuli tewaliiwo nnyo bantu.
1: Kati ozze wano ku Radio Simba.
0: Nze ku Radio Simba nga nsaba bannyambe nfune sente zipangisa akayumba akalala awo nveewo.
1: Akade kakya nnaku si bbaluwa agaffe gaba mazima ageeyogerera. Omukyala ono yabadde wano olunaku olwajjo nga n'ezimuzzayo tazirina. Naye nga njagala nnyo okufuna reference eno era yino ngirina kwata ogitereke bulungi munnange naye nga mpozzi. Wewe n'asobola okuyamba ku mukyalo n'asobola okufuna obwenkanya 0 7 7 2 4 7 7 6 mukyala wuno talina bwali tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 omwana we yakwatibwa ate nga kati aba famire bamuga nti avaayo nawe tuteese ebintu bijje mu kkooti. Can you imagine omwana wa myaka 8 musajja wa myaka 5 kale gwe n'asobola okuyambako bw'osaako obuyambi sekako n'erinnya omukyala agamba ekyalo kati akitya kubanga aba famire y'omwami balabika baagala mutuusaako obulabe.
2: Ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina, kugazi ya ssomero, kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu, KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo. N'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde 5 okusobozesa odditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatali kuba ku mukono kyali ettabi lya KCB leero oba kuba ku noti 8 noti noti 3 14 11. KCB Bank Uganda, for people, for better.
3: Mukama wange, ensigo zange zenyanya nga ziremedde mu ttaka.
4: Naye nga wagula nsigo za Anso F1.
3: Omwana yajja wano ng'azimba ku kizindaalo.
4: Osobola okuba nga baakufeze. Kaakati tukwasize wamu tulwanyise ebicupuli era tubifulumye ennimiro zaffe. Takula akakonge ozule kkoodi esirikiddwa mu mukono ogw'emabega ku kapoketi. Genda mu ssimu yo woweereza meseji, teekamu ekigambo nti Seminis ng'owandiika SEMINIS, lekawo akabanga, teekamu kkoodi gy'osanze kapaketi n'oluvannyuma ogiweereze ku 63 6. Mukaga. Obate kama chigamo Semins UG ngo wandika SEMINISUG. Leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu Mukaga. Ogenda kufuna obubaka obukakasa njensigo joguze ntufu eroja kufuna wo airtime. Kumanye bisinga wo genda kumaduka gansanja kubeni chuanuka street opposite Nyali Mandela mu container village kumulyango kuingira mwa wino e Masaka kubudu street okulina na mtu hardware nembare Cathedral Avenue.
5: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga jaguza. Emiaka bili mwetanu mumotoka zempaka. Nga wili September bila bili mkaga. Garuga. No. Ya sprint yoksa tukukalenda yomu akaguno. Kale kale mujamu mwonji. Tuwagila Ponciano Rakataka chatibada tusaba. Hafle sprint. Na faba wagizi tumulagomu kwanu. Nga tuso ndechume jipia. Motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari. Haba fukadigi. Mwena wede yo. Katina haba wagizi mwena mgueyo. Hoku ingle shinzo mtuwaru kumu. Hello sprint. Tujongera mwakajanja nefujo mwleto mwano boza
6: omani ya gate bisaje vyafu mwantu babulijo kikuwele thanku mitano na chiku bipi mkamala
5: habili September tuligaruga tu fundraising ila Ponciano Rakataka kufuna moro kampia biwa gidua
7: Radio Simba
5: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Van Lounge ne good luck promotions.
8: Wala, kasori wa speed F1 wafuna.
9: Omulimi, sizu nini ekele yemu? Katiwitika kasori akula mangu, ilana kuwa magoba manji. Yikasori wa speed F1, ante aweke minu ebidi ebidi, atinga kulia muna kuchenda. Amena bulonji, agumirembera yone yobude wanomi Uganda. Ilanga jule chikongoli yochona, baka kumutue. Katajira mkilogramu kutandi ya kwe mwemu, ilanga bakulia ne delivery. Kasori speed F1, akutusi makaba A to Z, ilanga kumutue. Mufuna gina manatigo farm consultants emubende mumaso ga polisi ate kampala musange mu container village
10: ate mitiana ku Victory Farm Supply ne Flana Farm Supply ewalidia abe kasanda ku Kabuka Farm Supply
9: na Tigo Farm Consultants baina ne chijimusa eja nutri brand organic fertilizer irango mu maloku simba kasoli
10: fuira ke chijimusa
9: okulama goba we kusimu 0 3 3 7 2 10 9 omwefunire na tena gwawo lima speed F1
11: katitili kulinda mulichi mchi wende goma zoku sasula uwa tugenda kule kafe tugenda chigali Rwanda undatambulia mubasi uwa nyonye tusimbulanga sato uwe kumi kome mpira abide mukaga siti zona sasula kuliko kulia entambula okusasula bifo bietuna alambula nukusula totia tugenda kuyambako kufune biwandike bikusaze nsalo buboto bilina okuma nyebi singa wo 0 3 8 8 5 5 uwa 0 3 0 8 2 Munana biri musambo. Funuma kumu gwanga na fe. Aba higher level tours and travel. Kuruno to singala.
12: Buli lunaku luchango lulala wabule biziwebi tutuka kumu ulamu bia ukana era wano mchanaku abantu wabe biziwebi enja ulo bache sombola okufa mubitungu ebi enja ulo bika abia
13: montata kuguru kwa angibarime kusalako kubanga na sigaza kumu atika tinukula na bagala kusalako
14: ye chikabia mzee
13: Naku, nora ba emeka jenina, nitaliko kutambula obwomu. Agadiba dalino muzukulu ngoyo, nakwata ku mukono na adeta.
12: Biyungule ziga.
15: Ziga kunyamba, abaina oke baina yo, abaina okubugoye, abaina.
16: Akasera ka chanaku, chanaku teba baluwa, wabula mazima ageyo gerira.
1: Kuluba gola simba kadeka chanaku tulino mchala wano na kazi Fatuma agamante umwana we ku miaka 8 omusajja aitibwa Shafiki ya musobi yako atenga agamante afuna okutisibwa tisibwa ne mu nyumba tachasula yo agamante afazali kansenguke ku chalo nyinzo okutusibwa ko bulayo mchala talina bwali talina kubanga nejo yabaddeko wano nganezi muzayo tazikola chi tazirina kale Gwe nasobola okudukira omukyalo ono abaana bafefu abantu abateesobola bwe batwe basobezebwako ate olusino obwenkanya ne bukola ki ne bulema naye nga kati omusango omusajja akyali musibe naye yagamba nti kukyalo mpulira nti ddewo mukazi abadde atunda ku kimeza bunyaanya simu eri 0 7 2 4 7 1 7 3 5 2 6 3 4 3 mpulira ebitongole ebirwanirira ku baana ku bakyala muyimukiremu ku nsonga y'omusajja ye yasobya ku mwana omuto basobole ate n'abalala obutakiddamu Webali nyo Zubairi Wakita olwe nkumitano zotu wadetwe yanziza. Rebecca Nkoye tuwe yanziza nkumitano. Abudu Kawesi tuwe yanziza nkumitano. Webali Faizo Mubiru omutwa lugumu mulukumi guze. Rosemary Kabahucha tuwe yanziza nusukakaga. Waliwo Moses Draku tuwe yanziza nkumisatu mubitano. Tuwe yanziza nyo tuwe yanzege. Uruo buyambi obo mchala akaba mazigo kufobu fi wali watu wadei mtu wali satu mwen kumibiri ye mwamiisi machigozi sebo tuwe yanziza nyo tuwe yanzege atene habibu tuwe yanziza nkumibiri basebo ni manyabo tu yamba kumuchala wano Fatuma Nakazi agamanti mwana we yasobezi wako amantu awunga bali nanyo musa omuganda you can imagine wali wampa den 13 yenante za safina banyabo tusitukire mtu taso muchala ne basebo musajja seduvuto yeka katika kumwana edo musango guliko akapapulo ato kaziza ya kaliko musango na go guliko ogwo buli samanyi toka jayo kuliko echo bulisa manyi webale Ahmed Nchironde etano ebitano zize tweyanza nyo sebo ampado 15 ndo yanziza ku lomchalono Augustine ne yanze 2 ku lomchalono Kalunje Edward webale 13 mu bisatu ku lomchalono nusula ebiri zize ne yanziza era ne yanzege 0732 Anansanvu mwe munsanvu mumukaga ni 0752 mukaga 333 mukazi watu taina buyambi okuleko okukaba amaziga gokage gatasa ata amaziga era kizibu okutasa naye akaba bukabi webale isa subi semata olwanusu akakaga ko wado mchalo ono tweyanza nyo tweyanzege nawe woli awosobola okuyamba esimu eri 0732 Anansanvu mwe munsanvu mumukaga ne 0752 mukaga 333 webale nyumwa mise wanyana ebiri zotu wade tuzifunye tweyanziza tweyanzege enkumi biri webale nyo Karimu wagaba olwe 13 zotu wade era tweyanziza nyo tweyanzege kulubogola simba tuyambira mukaseera kacha nako feya feteba baluwa gaffe gaba mazima tubyogero birabako ebisinga wo nonyo mukuto gwa koni na lugwa cha nako byo bisanga rozi na mutebi UK tweyanzo bakabo wawerezo lunako rajo chechimune jaja Amsterdam nawe waka gwa wa dom sajjo wajo tweyanziza mbade saba wade update ku musajja wajjo jitwasobodde okumufukunganyiza emitwalo 45 atandikira obujjanjabi Rebecca Violet Muchibi atuwaddeyo nusu omutwalo tweyanziza mkwano tweyanziza nnyo tweyanzege ate waliwo natuwadde ebitano webale noti musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mumukaga tuina ne 0752 mukaga 333 tuyambira mukaseera akacha nnaku waneno kulubogola simba feya fesi baluwa agafega mazima ageyogerera obuyambi buva mumwe mwe bali banange abantu bano bali mbitundu byaffe nga banyigirizibwa olw'okubanga bakyala banaku mwana we nasobezibwako te n'okuyambibwa kwennyini natandika n'okutiisibwa tiisibwa gogo bakoze ensobi atye gwe noga nti kanziruke olw'okudusa obulamu webale nnyo Hussein Babu atuwaddeyo nusu kakaaga tweyanziza nnyo tweyanzege waliwo Livingstone naye atuwaddeyo 12 gwe naye agala okuyamba ku mukyalo ono 0732 4 7 7 mukaga yesimu kwetu iso obuyambi tulina ne 0752 nkaga musatu asatu musatu ana musatu bosako obuyambi sako nerinya awono tumanye ani ayambye tugezaako okuyamba ku mukyala wano Fatuma Nakazi omwana we yasobezibwako atenga agamba nti ne ku kyalo njagala kudduka kubanga kakati mpuliranga nti dewo obuyambi bwe tugezaako okulaba nga tumusondera afunezi pangisa akayumba ewalala asoke yetegule ekibabu 0 7 7 2 4 7 7 7 ne 0 7 5 2 webale nyatu waddeye 13 Francis Kasaga tweyanziza 13 zotu wadde webale nnyo webalire ddala olw'obuyambi obwo waliwo nyika tweyanziza enkumi biri ate n'owoolu kumi mu ebisatu tweyanziza nnyo tweyanzeege buyambibwa omukyalo n'obukyali butono ddala naye gwe wenna ayagala okuyambako amasimu gange magule 07 72 47 76 ne 07 52 63 33 tuyamba mukyala agamba nti embeera mbi nnyo awabadde akolera ku kimeeza webale nyasi mwe Norman atuwaddeyo omutwalo tweyanziza nnyo tweyanzeege sofa twakamukunganyiza 15 naye nga naawe osobola bambi okwongerako obuyambi buyise ku 07 72 47 76 tulina ne 07 52 63 33 tekikwetaagisa kukubira koni nedda gwe ssaako obuyambi n'erinnya abo bonna bowulira bwe neebaza bwe batyo bakikola mbeebaza nnyo timwebala okuyamba mukama abawe nnyo omukisa era kamba siibulire wano mbaagaliza olunaku olulungi mwebala okuyamba mukama abawe nnyo omukisa era kamba siibulire wano mbaagaliza olunaku olulungi

0: de caô, capiá! Eu não vou parar!
1: Obani ali mukabiga lero
2: yako mukogera ko ngalolo mudo mutimo
3: mushagati za mira
0: amulina
4: kati abayimbi bafugo nabayimba ku kintu kyekimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingine ikanembira ba
0: karemura murebuzi atale mudane balebura omurebuzi wechasa
5: mama finano milioni emuji wa ngamba nsasule kuereza receipt ku Serena fai tugenda kugatiza bana fai tugenda kusaba
6: olaba pono
0: mbozi omukafunda kabanyigire mukafunda ba Murire.

0: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano bati nse.
1: Uwe mpeo.
2: Mpa sebe.
1: Edda mkusoka.
2: Yes sebe.
1: Mboga ya chibale ya wanga mchifei chiti wa chitia.
2: E chiti wa bula.
1: Tinta.
0: Tinta tinta.
3: Edobozi ebisanja vya rikola ngolikuteko chetuita okolachi.
4: Okusankula. Okuchakula.
3: Nedda.
4: Okuchakula.
3: Nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Gwewe didachi.
5: Lukato.
1: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
5: Yalimo wesi. Yalimo sobozi wa amonyo.
1: Kale zinta.
0: Nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
6: Omulimi w'emboga, kulakulanira mukulima emboga ng'olima ensigo ey'embala okuva mu Osho Chemical Industries Limited. Jabali F1, buli gramu emu erimu ensigo 16 ku 19, halimira kuyika oba wetaga grams 10. Emboga Jabali F1 ekulira mu nnaku 75 zokka. Emboga emu ezito wa kilo 4-5 atenga eri katale buli yika okungula tani anaku 6 alimye kuyika okungulira ddala emboga eziwera omutwalo ku mutwalo gumu mu 14 eyeetaze ensigo noti 752 76 6-6-2 ye Jabali F1 okuva mu Osho Chemical Industries Limited.
7: Bera unstoppable mu fraud ne MTN Mobile Money. Kati osobola okugula fraud mu ngeri ekuwa emirembe nga tosaliddwako wadde 10 okuva ku ttabi lya Pride Bank

0: boda yone mogo ngosasula yo sente zisoka emitwaro 85 zoka buli wiki noba ngosasula yo sente mpora mpora chalile tabidi ya mogo lioneri kulio kumpi obotu kubireko kunoti satwe mubiri nya noti tano mnana noti noti mogo
1: Yakubu, ulina umeka kutunze nimire eno kati.
2: Obulimi obuko ye.
1: Uliwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Pepa atuwa lebanga dene, atebu akula ba mutono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwe nebukona. Atebu inkungula bubatewe nkanangana, anga bufunda mangu.
2: Enziku zo sigawe wali obuzibu.
3: Siga, Dr. Cabbage atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsambu mutano.

0: mumusavu wakasiri sasatu mfama mfereli ya simba mpango menu njene yendembe mwasibye mutiaba nae abatuliriza bulikade nga temukoa nga simba temujitata ganya tumaga matimwe bali nyoma bali ya mkulike maulire tukuze atenga na fetuli ulara zada chikazi zino wabili muna nazise kusawa ekumi za kongesi koru na kuruwa lero na kururu nuruwa kusa tuena kusono ziri kumina mkaga mwezi kwa mwenda mwaka kwa bili ya bili mkaga mutia neo mwebali kula mwebali kuia mwebali kutete nkanya wazizayo mwana kusomero obosa ziya iya bubatu wanawa kuzikuasa isha Allah Mungu wajia kusomaza sajia kugenda kare no gwe alikumini magongo kula na wetu gamba bugaminti mwebali emili mojo chukuasa ganyizao alimu kunyuka tugamba tugena kutambula na awe paka rona deka tulinae pake mu ya kaungesi koro na koro yes jena yefama mkulikeo abaze mkaungesi akajude chinogesi oja tulina tulimulara nyimba nyingi tujezi kukubilo jazi umanya nyingo abade mwana mwana zono mitilifu juni ya mukaria pia mwengeri ya AI chilene chitabuka karuketu wakaulide nenda na nyingi zija kubanga zija oro tunyimirwe songa tofayo bio na biyokula binzo kubanga tibitambula ngabo bibaza uruna kulinzo kubatilu tambude ngabo badosi ngakulwe taga na emu nange tofayo wakade kachari yako kusamolo kulabanga oyia iya tomanya wana nyukira ngo inacho natuari labantweka eche misana chinzo kubachaganyi na yade na eche gulete chisamola kugana iya iya ngabo samola usamola ulinyo kulabanga uruna ku wakilio nyuka ngo inacho zdeyo na cheka agangeze kakoste microphone soja ndiye nono murangina asa chafumo sona Julius lida mamuso roma yansozili afumitatata lukatumuzu kuliwa gulimili zemba buzako tukuseka ungezikuna kure mkwanunga tukafura kenja uro isi Wednesday na siku nongabalu yita mkasa mkwano gwange mwasibia mchaba nange fem program mfumu katukuse stalida we mkwano gwange mchaka nukutekeza familia pura ningi tetukula koku vanga atu wakumira tairi nya tukuse isa Wednesday ba nange vira nsufu ya kaungezi na inga jamu ye murengira akwata kwata kasozi mkoto haba ine viduka vanji kakosi
1: iya
0: sima nyiru wachinze nchata ambu za bigere
1: chinja kugwa
0: nga haba ine viduka vahitirifu katila vemotu kangazili zonezi tambula ziimiridi ziimiridi nti baziimiriza wabula mpitirifu tizina wezikulachi
1: tewayomba na stani toli na mtu ya nagwe yomba na ye kasera kajia kujia
0: kacha ubaba ye nagwe na yomba na yenga akora omwana wa Katonda divu
1: kasera kajia kujia
0: waga wansubiza ya wani kengarubiri na ngamba mkumi biri zedina wachenda mkumi biri ya nsanga wendi
1: bulichini chini kachisera chacho yes kakana nga tucha alikuwe vyo na wetu jide nga mubwa kabaka owe toro omanyele wavaya maulile maani
0: yes, yo
1: ene
0: yes.
1: Kuzino ebivayo bita niso kutura ganti jie mikolo ejo kuteka teka okutuza omukama musuga neba ne
0: naba anguiriza
1: banji
0: naba isangu
1: mkugambi
0: waya zei so quick imagine
1: musuga neba ne oru avudo runakoru wajo murukurato orukurato orwa tudde
0: lweruchiko
1: orukurato orwa tudde
0: orukurato
1: akachiko akokuntiko ne kamala ne kagamba tiye na fetukiriza oyo yenyini Lukidi Edward Lukidi ajirenga kwata kati ruambogo yo ubaba amujize nakati yeye na wankubade yoyo ninyali asali simi bali komye kululi Edward Lukidi
0: kijana kolira kusima bale tujie kolugi
1: ba komye bali komye kubali
0: ja kolira kusima
1: ngani ngani
0: ngo simi obato simye
1: munange olwajize mwao bajize ngo lukura to kulwingira ebisumulozo byabadde bivuze buze okujira byo nawe biwawe de ngena kuzomwezi zivayo nga zogerwa abiri mumeka abiri mwenda era tuliwan tuli muketelekerero
0: kati zinange nonya suti ya matikira
1: era
0: kadi ya zedda
1: twagala kubategeza banyabone basebo omuka momuja wa mwezi guno so guja guno
0: guno kwa mwenda
1: guno kwa mwenda
0: chichi
1: era babagendo kukoro mkoro ogukakasa Edward chija na ngoma
0: chichiche uchivaji saa huo obwa mbunga bunji vandange ngomu vya linyo buliri
1: ilakatuwa mazo

0: byangu
1: ya kaka se kitambuze konkominga linyo nyomutwe
2: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungule simba. Banu batinse.
3: Uwe mpeo.
4: Mpa sebe.
3: Edda mkusoka.
4: Yes sebe.
3: Mboga ya chibale ya wanga mchifei chiti buwa chitia.
4: Chiti wa bula.
3: Mhm. Tinta.
2: Tinta tinta.
5: Edobozi ebisanja byerikola ngolikuteko chetuita okolachi.
6: Okusankula. Okuchakula.
5: Nedda.
6: Okuchakula.
5: Nedda.
0: Kabuze katati nte.
3: Gwewe dirachi.
7: Lukato.
3: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
7: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa amonyo.
3: Kale zinta.
2: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga nizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
8: Okutandikira ku rumu eyo esooka gy'ozimba okutuukira ddala ku lunaku abaana bo lwe bakula nga bakulira mu nnyumba eyo weetaaga amabaati ageesigika eyo y'ensonga lwaki 10 za bannayuganda bakyagenda maaso nga balondawo Domzaz okuva mu Uganda Bat Limited Domzaz ge mabaati goyina okwesiga kubaga kuuma famire yo ensimbi z'osizeemu wamu n'ebirooto byo kati bw'ogenda kwadiwe yekuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabaati Domzaz kuba bannayuganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa Amabati ga Domzaz osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetoloola eggwanga lyonna
9: buli omu agwanidde ekyensuso ku nkola emanyiddwa nga Stanbic Executive Banking

0: kandi handi kugumira sikaka satu komiyao musaya fe yo kubiri nga turi murara 10 na mukaga wamazise kusawa 10 nemo
1: za kaongezi yani ogena kola yo uwo
0: nze ngamba kuba mutima gwa muntu
1: ona basigira ba second year
0: ola baba bwana tufuna
1: abana baba na second year agenda kuweza okuweza emyaka 22 ngali na third hand
0: tababa na second hand tubagumikiriza nnyo mu bukadde mu tubafunira baba baba yigiriza da nga baba kulusanya da echenja ule kibao
1: gamba nga mwa
0: echenja ule kibao nga tanavayo muleba naye kati ndowooza abantu ebyaba second hand babibalira kubaana
1: nze nti omukazi omuchara yabe yalumu omwana nga azala nakulaga nti ayangu kuddamu okufuna olubuto olulala lwamanyi nti lwamulumanga kati mutatya bwowulira ebyo notava ku
0: bagandi zikukoti omukazi naye nze mbagala kubanga ebintu byabwe byanjawulo tetubisobola ffe aŋamba ffe abasajja tetusobola bintu
1: byabaomukyala
0: yakugamba zeva ku simu yange toddamu gikubako
1: nogamba anjagala
0: ne waitao ewiiki egi
1: webali
0: nagamba lwaki obadde tonkubi ye muntu gwokolera ekintu ne waitao wiiki emu nomugana naye bannaye munsaje mukazi gwe toka kasandi nkoledde kino nakino
1: agaaniyabikutomadde
0: kiwempadde
1: champanikako obupani
0: nakukaka nazikuja mu nsawo naye nga oli yagamba neyanzanyo banayenze sirabangako ku muntu nga gwe mustafa yali tanfaako
1: obulanze kaninde endabika
0: okulinda ki
1: mbalabe bakakosimwe
0: eki okulinda okulaki okuba embaga okubasa
1: Ndeko kudamu kwesimbao.
0: Yolidi pazo kuyagana tika ubugumba bumenyeke. Wa meka, ari mu meka.
1: Mbwajja kutarafi ya wachi le.
0: Na ajenga yete gese. Na eta jannyo.
1: Now it otro day. Wa ba katubajulira bana fama work alcoholic kombucha drink akuliba aba chama enterprises echo kunywa
0: echo kwenyini
1: echukua amanyi okukola obulunch ngate obutindo gwacho gwakakasibwa bana aba UNBC
0: era
1: kisangibwa mu maduka agatunda ebyo kunywa byo namugwanga Uganda oba mugwanga lyo na work alimu omubisi gwenjuchi alimu sukari alimu tangawizi alimu nanas nebirala eranga achi jude obuomi nedde kende tusangibwa wali emubende mukwano gwa chikona emubende chikona chabataji omanyi wawo emubende chikona chabataji nocho bakubira kusimu gwa yagala kukasubula ko kunywako kusimu ya 0783 10 18 16 ngambe 0783 10 18 16 oba 0785 6 9 ngambe 0785 6 9 wafirira ko kunywaka wakalkoholike kombucha drink.
0: Okay, bwe kibanga kiri bwe kityo kiba kitegerekeka naawe kyennyini ekyo kyoba olina okufuna ofune ekyokunywa ekikuwa amaanyi ngaera bw'owulira erinnya lyakyo nti waaka kati baba na bamoggo bagamba nti okola nsobi naawe okuvuga nga bodaboda ng'ogamba nti otutwalira mugagga lwaki oba okola ebintu bwe bityo kale eno naawe kyabuvunanyizibwa nnyo okwesevingirayo kasente noweza 85,000 n'oba nga osobola bulungi nnyo okugenda neweefunira pikipiki kulooni ngugamba nti 85,000 okuva mu mogo zijja kusobozesa okubanga ofuna boda iyo kububwo olwo nosobola okulaba nga weeyagala mu ngeri eno sangwa yangu wakati oba yanguire naawe osobole okufuna epikipikiyo ogambe nti nange ne boss osasula busasuzi buli luvannyuma lwa wiiki nobaayo ngu akasente koteka okusinziira mu nfunayo olwo no oluvannyuma ojja kuba nawe weezimba mpola mpola abamogo bali ku 03 12 4 5 8 0 nkugambye 0312 4580 ojja kusobola bulungi nnyo okwogerezaganya n'abamogo basobole bulungi okuwa pikipiki 85 endalo gyazisasula mpolampola bulungi bwansi kintu kikulu nnyo era tuwetanire okuba nti tubumala nga tubuzimba oba nga titubumalaawo kati wano wenjagalira okubuuliza ti okimanyi nti abantu tebakyagala kwetanira kusimba miti ate nga n'abamu abaali badde bagisimba ate be bagitema tebazizaawo katubuuza nti kibuuzo kiggwe kyoyinza okwanukula nga toyanukudde kino ekyobutonde bw'ensi kati tugamba wuliriza bino mu bitundu gy'owangaalira eyo wama okusimba emiti kiyinza okutuyambako okutumbula ebyobulamu kiyinza okutuyambako okwongera ku bungi bw'emmere oba kiyinza okutuyambako okwongera ku nyingiza y'essente mu maka gaffe kati wano wenjagali okugambira nti enamba yiino gibipingeko yejja okukubira eri 02 06 30 01 32 gibipingeko egenda kukubira olwo nekwata eddoboozi ryo lijja kuba lizannyibwa mu pulogulamu yaffe ey'obutonde bw'ensi ku sande essaawa zijja kubeera 11 ezaka
1: omujulizi yaliwo nga key witness musango gwa Dr. Chiza Vesgey Obedi Lutale ategeezezza kkooti naga nti emmundu ezaazuulibwa mu meeting mu kibuga Nairobi zaateebwayo poliisi eggwanga erya Kenya era operation yali staged staged kwe kusettinga ekintu nga bwe naali okusuula mu kakozi
0: kituufu
1: ng'era agamba kyali lwali lumu ku lukwe oba olukwesese olwa counter terrorism investigation omukulu Andrew Wilson ng'ono ayitibwa Orlando ategeeza balooya ba Lutale ne Captain Dennis Ora baadde bamusoyasoya ebibuuzo kumukumu ng'awaayo obujulizi bwe statement gy'awadde waggulu wakati mu bukuumi obw'omuggundo kati what is the right thing kata ono mukyala gwe bakwata yaani Miriam Matembe kata akubuuza kati nze waliwo ebintu byembeera sitegeera what is right what is wrong
0: naye bwabanga oyo mujuliza ze n'agamba nti ddala kituufu emundu baateekayo nte
1: yes
0: kikuba enkikwe nalabako bannakenya lumu nga beekalakaasa
1: kisobola okubanga yalaba nga ayogera ekituufu
0: kiyinza okubanga kikoi
1: gwe woviire kenya gy'owa obujulizi wano ngo oze kuwo
0: gwe sebe kyekyo ndo kira kyakusanga saawa yonna gwe okimanyi balisobola okukuteera ekintu ewuwo ne bagamba nti wakikola
1: yes
0: kati tolebanga gwe kikanga tiisa
1: sinanga omukazi yamperezaako n'ekifaananyi nga yeekubiza nga ndi nengamba eyo ai nga ndi butini nga zisibanko buti
0: ng'oli naye ebyo ebifaananyi obigatta ate tebagasowano ekyamulya nyama nga alina president Museveni mu state house
1: omanyi ekyoba yaliyo nga ali ennyama
0: ebifaananyi babigatta naye kati ekyo ekyokuba nti bateekayo emmundu
1: kakati abalumika oli omunankani kyeruppe ye agamba ati
0: ekibuuzo kiri bwe kiti basobola okutubuulirako apartment bwe baali basula e Kenya tezaalimu kamera
1: kyekibuuzo
0: kubanga bwabanga ddala kituufu bateekayo nteeke eyo apartment bwe baali basula tewaaliwo kamera
1: anti era balikibanga kitali kitongole kya counter terrorism investigation balina obuyinza obujja ne busiimula vidiyo ezo ziba zaakwa
0: ataawo
1: gwe omanyi bbanga ze lyenda vidiyo
0: firimu ogwena omusango gukyagenda maaso
1: ekibuuzo ono yana addayo
0: aliwa
1: hajulidde obujulizi sacha kaini
0: kozi baamuleeta bulesi kuva najja eno munakenya
1: naye era bajjamu obukuumi yayogera naye
0: oba tebamubuliifinze nti wano okwogera amazima omala galowoozaako
1: olina bweoyagala olinga agamba besije gumusinga
0: anoda sikumusinga anti wali owanika nogaa njogera amazima sikulimba naye era waliwo abawunzika nga bakozeki nga balimbidde mu kooti naye bwebakukwata ng'olimbira mu kooti ogwo nagwo musango
1: gwanagomola
0: wamauno akwatiddwa ne mukazi we babatutte mu komera wenjogerera kati basime bajjo ekibavunaanya kukwata mwana mujja na nnyina kitegeeza omwana eyajja mu bufumbo
1: yajja mu bufumbo nenyina naye ate
0: aba mwana mujja na nnyina bamu kubi ya mizivu neba kuata nebi suvi umanyabi suvi ya vikaru neba biteka kumikono
1: neba biteka kumikono
0: aha neba biteka kumikono jo mwana ono
1: nebocha
0: neboche mikono
1: hichichi hati
0: bamuranga kubwa nusu viviri
1: niyabo mugenzi
0: nusu evi 200
1: hichichi ikonomi why is the ikonomi buka
0: njogera bino munangi
1: nusu
0: haba polisi
1: chikumi atano
0: hey
1: chikumi atano
0: haba polisi muamurata baba tumeba kute omwano mulenzi Nixon na omwano wabu wala kubaita akoro na baba tuwara mkumela wakai bano bachi itakutulugunya mwana
1: sirikiridamu
0: batulugunya mwana
1: sirikiridamu katuna
0: olama gwe omusajja
1: ngambe tusirikiridamu
0: atafude moment of silence baji wafude
1: uwechiri mugwanga
0: watu
1: inza kunga banti nusu bibiri omuzade bikwaso omwana omuchome
0: ali mbaba mugema ngaro mbaba mugema ngaro za bubi
1: nusu bibiri ya Uganda where are we going
0: you know this is a very good question na yendo nothing to do
1: ni yapa zade na matulu mwe kube mitima uwa ukaro zinuwe nyatizira vika ubaba zikunyaga ubaba zikusasura ubaba zikusubiza nista tuuka tutu ukao
0: na yego inacho tategede mwana omukazi ya jana yemo vichi
1: chintu echo chechiri chetu wa yogira kona lina
0: obusungu busigara
1: uu abamu obusungu buno babu jakukuma kunusu ebibili kakos nobi teka kumana nukuma mwaka fana yolibu ya kula kuzara mwono mchala goina ni himu haba chala chechi kweti so mwano ufumbirwe na
0: hii mbufumbo mpya
1: siwa gira chiri na hii abantu banu omusa inga teguku atagana vana
0: simurungi kugata
1: simurungi kugata
0: omusajja sawa yonabaraba mwagure chenyanja omwana omusajja chiri achimaro
1: wali omukwano gwange akana bamu gamba na kunyumiza walichari wange bamu gamba na akana akana ku kakuze kali kola kali miaka nga mukaga nona mwarawo ze mwenda bichi miaka mukaga itano ni akana kaona kabira u bke ya mbu bine kabukwatamu ne kad ngule
0: nga wali amufako
1: tinga byakola twagendo kino nyireza ngo musayi muboli
0: eh
1: omusajja nayo kichula nga noli amgambo omwana si uwo onsonywe nange namukola ki omusayi omwebolereze bananga abasajja neera noli musajja atero solo kuyamba omuntu yenna gwotamanyi simanyi kukochesa mwana nusu bibiri
0: kiba kibi
1: naye munasala mukazi abaana bayitirivu oyabulire mwabo
0: naye akulire mubali
1: abenga abulidde kati obusungu zenne bunye bubo buva ati
0: kati nange kyenneebuuza obusungu nga bungi
1: oba buli lwajjukira ono bwazadde muono abaana najjukira n'oli bwe yamuzaala
0: andi buli bwagamba kankubire kitaawo atuweza fizi taata we n'ataweereza awo
1: nze bannange n'okigamba wansula eddala ompulirango ntakula mbongo
0: naye kyoba omuntu oba teyalizadde mu muntu banga naye simanyi era biwunzika agenze naye kazaga asuta mwana
1: mubaleke bannange bwo onoba ngogenda kuwafunya musajja omulala anakukuba embaga makeke
0: mwana mulekere kitaawe
1: anakutuusa ku Kirimanjaro omwana mulike ku kikaaki waakiri bamucunyanganga waabwe wa musayi gwabwe naye ogenze wessajja olwokuba lyakulimbyerimbye abantu abasinga beerabira nti omukwano guno kakosi oba oganza omuntu nga bw'oli omupya n'oggwako olyakulimbalimba limukuwa n'owulira bipya nabyo bijja kuggwa
0: bigwayo bigwayo
1: echo fula besite cha neema zamu sina jijaka amanyi
0: nsite nyumba kugatako kati mbada wano nambira wale nga kanyumi zeko kumunyuanyi nusu bibiri vile so mwano mwojo mchi mikono mwitu vyoru sagirilo bakuwa tebajyo
1: kati ya msangu wakuba salire nugama pamo ni umwana bari muwade government baba bie bibiri umwana wa government
0: ngovude kwebyo tuongele kujukiza kogwe omuliriza wafu mulungi tuwe tetula muko katono wano tugenda kunda ne from parliament na kanyumulo kafu akagamba ti onelevo kale no tuvao just belao tuje tukunyumize bya lala otuno
1: nayo
0: tukunyumize ne bya na mere sibirungi
1: nasemanya otuno mukisago yafuna opposition inga government yakusemba ogenda ogire
0: ani agandi wa opposition
1: tayari wa UPS yali wa UPS yali waje
0: ya ha kwagade yali wa
1: nachuka
0: bali bakoro mukago baina alliance ne nalem basigaza chibina linya lya chibina na yenga mbimpimpi bae beno
1: kakosolingola lotono
0: ah ah Neda sebe. Nde sikora mukago na bantu be. Chesa agala mbasi chaga.
1: Ila kati gwe kakosi. Chijano ulalo tunu.
0: Nde kanzi. Sijigwe gwe mura.
2: Sente za fuka za kunonye za mchi watu ngama zina. Aka ungezi we katuka. Fetumera kumukulikeyo.

0: kuvula ngate bula bikako chere
1: eh umanya bujulizi mukoti babugoba kati misango jone je byobufuze jigenda maso omusango gwenna kuzo mwezi nga abiri mu biri omwezi ogwomwenda gwe musango ensi yonna gwerinzi guli Masaka
0: guli Masaka konele bute togende kuwa bujulizi
1: atenze mbinaliyo
0: kwa gambo uli mkwano kwa mwali mwena
1: tuwa gala tulabu balozi naluboa na umuchara jasi na mire uba kuruno wate kukwenda kubaguti haa
0: uduwa lilo lio ubade koko bagenza uduwa kuduwa lio umuwaka
1: na mbade wano nganja gala genda na ye tu baba andesi batia kuhinzo kula batia bagenzi bagenzi
0: onye onye na utamarabudi ndi hateba bakirizo kuyingira famoli ya kitufete wakiza chichini yuka di mwepara mechumwe
1: najiba gambi ya nonga
0: temu ina maanyi pani ya ina ode za maanyi sube za babaka
1: najiba gambi ya unalewe senyo nyinga agenda na munga muna mbazi tutuse utusachi mukoro
0: mwuru
1: na yenga choku gendo kuna onyeleza kudwa lirini dicho li afuka musugwe kanyanya ya
0: kufada bali baga anodi ingira sumanyi chichi
1: atenga jifurubina mbubajit ila sente zitu wali mwayo na ye simanyuba ruachi tebakiriza abavunanyizwa kukulondola ne balolo naye kati kye tugenda okukola kiri bwe kiti minister yenyini ebyobulamu
0: agende
1: omukuru bali omusi ye yesu tuli atuletera ripota
0: muzanja
1: atuletera ripota mchi
0: siyo ko bagamba kwata muko musayi
1: obasi chaka chikoka ko sasi kaita abavunanyizwa kudwalire edi baje batubulire edwalire edi twala sente dio okuzimba kutusewa ee ichu chitegerekeka neyebo uliomu watuka
0: neye chibuzo yani haba gana
1: andile security kumau baba gamba we want to access it access wacha wewe
0: kati yo security ye gana
1: eba ne order tokiriza ingira
0: wewe mbuza order yani
1: kati order ya bazimbi nabali mukuzimba bananyini
0: ata bazimbi bainuvuna jizubu bugana baba teka musente
1: nga atechi wadiko chiriwa chemulesi ichiba kirizo kuingira
0: atinga chimbi ya guanga ababaka
1: chiringa wange nange bwe mtema order ntite wabayingira ngo yingira kubwachi
0: tutaona lebo
1: tuli mu Uganda si ya fi tujagala nyera ne misoro jikola
0: wangi
1: yes
0: ikira mario we jinja
1: no ndo guro jamuita kubanga temuja kututeka ku pressure fetuko zo gwafe era babaka babadeyo bakozo gwabwe babalaza ntubade tugenzo kunonyereza batuganya buganyi ngamuga manja babaka tetukola tugenzo kunonyereza batuganyi
0: ekifo bagenda chikuwa ekifo bagenda chikuwa ngo liba mujeyo we Masaka omuyuke gundi
1: ani
0: ekifo government wa bezi
1: yaba kati singa ba mujja ko ba minister unalibona mere nga ba mujje ko ba minister nga bize bubi
0: gogo ndo kuwangula
1: abasobola kumujja ko bo MP nayo ba minister ate busobola kubanga basobola kulonda kuba minister yade nga bantu awaliwe ubapanga yade basobola kulonda kuba minister yade nga toli MP kati yona bantu bagala babi musuze omukaza anali awa
0: ojitira wa awoyita wo
1: mpoze jeni nganga jenda yetondi ngawe ba musabye obasi cho
0: ne ani yo gwe bati enyo bulikadde buli omwamuka
1: aliyo ko kutrito bamutya na ekikulu kiri bwe kiti obuweereza nokuwa abantu abalala ekitiibwa n'obutasamwa samwa na bigambo
2: ya dogu kwata ku radio yange.

0: chechiwanja chebye mizanyo omuli amawulire gebye mizanyo okuva muli jeze njawulo wamune bye mizanyo ebirala kachifuna amawulire gebye mizanyo agasengejjedwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako German kino kikulu nnyo ngerova wano olwo deri gye babiteebereza.
1: Esawa eno mukiwanja kutuusibwako Lifeguard Condoms. Kobenga wetekera tekera chi jukira okukuuma akazannyoko umisanyo lyo nga nawe wewe kuuma ne Lifeguard Condoms.
2: Chenda mumusambu kasise satu fe mwefada simba mweba nyoko vila nga mtu uliriza mweba nyoko vila nga mchariko dalabulu njinyo paka sawa zigena kovila satu ezechilo onako uruwalero onyiga sita bibiri kumista ama kumia wili sita anamu satu hash nosubro kwango funa mpire ejo nga watuvayo kwa antino tujikuterayo kugambia sita bibiri kumista ama kumia wili sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vio neno suro kwango wifuna ngoli wamu nebanafe aba 22 bet.
3: Kwa mza nyanga famo guanga Uganda, gakutusi wako 22bet. Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza, kunsimbi zoso kwa kuteka kwa akaunti yo, eya 22bet. Osobola kwe wandisa, ngogena kumukutu ogwa 22bet.ug. We wandise, ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
2: Wawandi isengo ita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug. Osubro kwa antino chikori ya dela bulu njinyone wawandi isa era mumbere yo nosubro kupanga wega tididela kubantu abageno kupanga baku yambira dela bulu njinyo baga mbaba chiavaja kuza promo koteka mwechigambo Simba FM amunyo kutentono jakubanga osubro kwa antino wawandi isa ate sende zote kako baja kupanga basi kubisamwe mirundi chikumi kubuli chikumi chebongero kwa antino bakutegereza dela bulu njinyo kusaidie yo anga buchifanana simo pira goka nemi za nyemira minji josipro kwa antino funi ya dela atela nivongero kupanga baga mantino ngovude kuchemi za nyo neo mbela ya avuli jo neo sipro kwa antino jibeti ingira kwa dela bulichimune chisipro kwa anga chitambuli ya dela bulu nji nyonga buchifana na eleno sipro kwa antino mbutufu na wenyini wenyumiriza mbela ngabo sipro kwa antino fani ya dela mpola mpola era chetu nzo kupanga mposi tu gamba paka saa zigena kuwela satu weze chilo mfumba usimboto wendi bulu nchi nyoku la mantino avulichimu chitambuli ya dela era anga genda bugenzi maso suroku mantino otuwega tila kwa dela bulu nchi ngabo chidi era anga tuangela kuwa anga tuku jukiza nti tewera vila nti kade kabera kaa kuwangula ero sobolo kupango wangula ensimbi nyinji nyo gwe kasito wango sobolo kupantino ogama nti wana febado tibo logistics sobolo kupantino vega tia kwa dalabulu nji nyo iranga baga amba watia nyiga sita biri musamvu nya sita satu hash uja kupango sobolo kupantino yingira amumbera yoko wangulia emitwalo ama kumi ya tano zina geno kwele saa biri nenda kika ama kumi ya tano tuja kupanga tusunode kupanga tu kola dro nga tula angiri omu wanguzi nga nao sumulo kupanga ochikoli ya dalavulu nji nkugambio njiga sita biri musamvu nya sita satu hash eche chingo bukuru olikuwa ya telu olikuwa MTN oyagala kuwangula oinake nkumi biri zivajyo kupanga bakusarako chikole tulungi tegeza ku mobile money zibajyo kubanga bakusalako chikole nawo sibulo kubanga tukulangirira mobile wanguzo na ku rwalero erange mitwala 15 no rwalero tujja kubanga tulangirira omuwanguzi owolunaku ero jja kuba usanga ngoli omukwabo angabo kitegeza kino boba wa wangula tosobola kudamu kuwangula ne ku mulundi guno era osobola kudamu no wangula kugenda maso ekyo kubanti wa wangula chigana kubanga ogenda maso nozanya omukisa gwo nekusobola kubanga gujjerera obulungi ennyo kabutungira kubanga tukutegeeza.
4: Okay, kiwanja kya byamizanyo mufumbe to walisi minena mpala Yusuf wetulinyo kubanga ensonga ozifuna da bulungi nnyo bweziwe era sawa biri omanya tuba tuyingira one byamizanyo kulika yiri mu lutindo pita kibazo jaba deno mulodi wa Kampala inginea abali mwezo kusaidia iyo ngensonga bazitambuza kati tuze ku byamizanyo era tusigala tuli ku byamu era bisigala nga bitambulira wamu mu Uganda nenga bwa kugamye toyina kubanga era bira omuvanga to kuva na faba bingo masavu tochera bilira daladala echo chikulu nyonyonyonyo atawe tuba tuze ne tukujukiza nge gwanga Uganda Kampala Jinja Masaka na Kasongola Luwero Buyukwe Mukono Mubende Mitiana wona wona gobo manyi owulize chonja chebye mizanyo ne wabweru wa Uganda tulowoza anti okusigala ngo tuulira era ne tusigala nga tugandi omuntu ono atuulidde era tusiimye twagala nnyo ng'oli mulamu ng'oli mulamu kubanga ebyobugagga byo byokoze oba bye wasikira oba bye wafuna oba byowangudde mu ngeri emu oba endala oba ebyamagezi byokyawe eggwanga singa oba toli mulamu oyinza obutobanga tojasobola kubiwa ggwanga kale no bw'oba oyinawo otambulamu oba onawo ogenda okusanyukamu teweerabira obulamu bwo kikulu kikulu nnyo kale bw'oyingira supermarket bw'oyingira kiyosiki bw'oyingira edduka erikuli okumpi dwaga shop famasi awo wonawona tunulamu bulungi nnyo gw'agenda okudigidamu agenda okusanyuka ne muno bagambe njagala lifeguard totya bagambe njagala ki okizeemu weebale lifeguard zifune tambula nazo totambula butambuzi nazo wabula zikozesa ekyoyina zikozesa zikukume ng'oli mulamu life ki ekyo kyozeemu lifeguard
2: eri abalimi ba kasooli mwenna okusiga kutandise Export Trading Group ETG abakuletedde ensigo eya kasooli ennongooseemu era nga ensigo eno osobola okufuna ETG M6M oba ETG M41 zensigo zosobola okuba nti nowefunira ddala bulungi nnyo kasooli ono akula mubika ebyenjawulo byoyinza okuba nga ofunirira ddala bulungi nnyo era nga ebika bya kasooli bino osobola okuba nga naawe wennyini atabikozesangako osobola obyenyumirizaamu nga bwe tuyinza okuba nga tugamba ensigo zonna zosimba ziina ebitundu 10 ku buli 10 okuba nga zidda ddala bulungi nnyo ensigo zino nkugamba eza ETG ziina ebitundu 10 ku buli 10 okuba nga zidda era nga agumira ekyeya abala eminwe 2-3 ku kikolo ekimu era nga kasooli ono abalira ddala nga munene ofunira ddala empeke nene ddala zosobola okuba nga ofunirako ddala bulungi so kiki olina okuba nga okola kasooli ono akulya wakati w'ennaku 9-12 era nga osobola okuba nga ofuna ensawo 45 mu ekemu kyetwongera okuba nga tugamba weefunire ensigo eno ya ETG mu ennongooseemu okuva mu maduuka agatunda ebyobulimi ag'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo oba genda mu Container Village Farmers Mall edduuka MJ 15-16 weefunire ensigo eno oba kuba essimu noti 78-36-56-10 oba ku noti 75-0-0-5-0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- kufanana.
4: Okay, chiwanja cha vya mizenyo na woli ngouli za weba linyuwa idala na chikaziri kumina mkage zaki takusawe biliwe tukujuki za ntewela vila bingu masavu wa wadala kasenta ako. Okay, tagonyiga star bili msambu nyasta nonyiga satu ash nonyiga okete kamo pini bagenda kusalake mkumibili zoka kasenta ako obengo sabolo kubira anga oyingira mkawulu akaba bagenda kubanga bazi wangula kusawa bili na chika makumi ya tano na yenga mchiwanja wenutugeno kubanga tuandikilu na kuluwa lero kweji isobido kubanga jiza nyiwa mliji ya babi nywera liji ya feye guanga ya Star Times Uganda Premier League game zizibade satu isobido kubanga jiza nyiwa Kampala City Council Authority FC ebadde tunkane manafu awaka taka omulodi avawana omulodi wa Kampala avawana
2: KCC ne wangulo mpira gwayo gusose mu season olunaku olwalero neteba golo ya yesose mu season olunaku olwalero bali nacho chikulu tulina okukyogera
4: bakubye ku muti emirundi mingi
2: ne bali nabo badde n'emikisa abaka taka in fact mu kitundu ekisooka kataka ejja kwevuma emikisa jefiridwa kubanga osanga nayo yandibadde esobola okubanga ekola ekyamagezi mu mupiira guno naye KCC angeita mu Emmanuel Anyama Emmanuel Anyama mu dakika ya 5:07 asobola okubanga ateba omupiira gwa crosses asobola okubanga eva ewa Sebaduka n'asobola okubanga ateba goolo ebadde ennungi ennyo ku posti yao abadde kufa posti yao nasubira kubanga ateba gole badde nunje nyo so ne bawangula mpira gwabo gusoso lunako olwalero ne babanga batebye golo yabwe esose
4: coach nagwa mu kifuba ky'omutebi nagamba mwana wange webali wali oli ne lisaje lyale ligama muterinda byewo kalilinge lyagalo gamambo babango bye obachi nenga yabadde jali muyeo manyibwa ajira nasala nadda mu dressing room bana ba ne babanga bakola abaya babulide ebyokola achigato wange abadde mpira na anonyereza byo nabyo na anonyereza olabi na anonyereza
2: yawali zwe buli jomu laba ku training abelawo
4: nakati chobo manya nti yabaddewo siku kisaawe go wabadde omwetaga kutachi lai wabula mu office nga jali era yabelayo nebo jiba mipira jimu nga jiza njibu nga timu yesi yeza nya wachiri ajagula vila mofisi
2: kwa narabi magera nga yari yao ya kolachi
4: na hivu sere anti abamu wadi
2: hivu sere visinga vila huo
4: abamu wadi hivu kola nati wanutea wadi uneba wangu di
2: chichisingo bukulu kusaidio so buwe choke sisi neba nga yesubido kubange wangu lompira guwayo gusose jukila ya kola amalili ne chigezi so chitegeza ntiebe inovone robona atenga kataka buwe chio ebe kubiduwa mpira ugo kubiri inaka bono yoka mumu chifocha 15 uinzo kubanga otonolila
4: kwa gama ntike sisi nungi abamu itabatia omuliana ka media sports sinungi na ye wangu de kati uja kugende terereyo mpola mpola muliana kando uze chwa chitegede game indala mbarara
2: kubange rete basambio bulungi
4: neiva wangu de Mbarara ne UPPC Malili
2: nakugamye nti amalili genala bange ekola ne neke nona agende nga yigendereza ayinzo obutagujjayo
4: na era bogena novayo na amalili nga go chado genze Mbarara nga neke na iya gena naga kola ovayo na
2: kubanga neke ali ku form ya manya era ne unyenya amalili agagambalala kati UPPC atanaba kugaininga bulungi
4: Chichotegeza. Atana baku gaininga. Aina point simeka.
2: Musambu.
4: Abata na gaininga nga walua abada wezenya lero.
2: Musambu. So, buwe bachio, basi wado kuanga bako la maliga 0-0. Chitegeza nti Mbarara akoza maliri aga 0-0. Agomu nundi ugo kubili ugo mudiringanwa. Kwa ya kola aga neke. Asi wado kuanga akola ago nako uruwa lero. Buwe bachio, nebaba anga bako za maliri ago kubili. Ba ino vone kubili haba Mbarara. Mfocha 13. Atenga Entebbe. Buwe tiyo koza maliri aga sose. Onako uruwa lero. Mfocha mukaga. Ne point musanvu.
4: Game endala. Banafa balu gazi badeba tunkane timu ya polisi. Ugaze kalubira nye waka. Na yewa afande bagambye mukalubachi mu mabireri mundeeri katuje tubasango manyi baba police nga bazinzeeko ekibira nga bakizinzeeko era bazinzeeko ekibira ne bazingira mu lugazi omwo
2: biri bwerere police zasobola kubanga kuba lugazi onako olwalero Richard Matovu mudakika ensanvu ne Ramsey Jemba mudakika ngobude buweddeyo mudakika ekyenda na nga mwe mwao asubide kupanga ateba gole ndala sobo eba chone wama rizanga bawa wangu dompire ugo kubili haba polisi unako ruwalero wali mfocha kutano nepo nsiziri musambu atenga lugazi abwe chio kubidu mpire ugo kubili wali novone no mukaga mchifocha musambu wanzo kubango otonoria
4: ok chige mpire saro isobide kupanga jiza nyibu unako ruwalero ne unako ruwencha edamu Star Times Uganda Premier League tuina ye mpire ebile jigeno kupanga jiza nyua bafande abama je kali ba mkwata mundu baina dabe yawe ba mkwata mundu ba nabamu ba maje ndo jisinga tuina kubanga tuba sindika kuluwa na antalo na kutuku maba yekera ba inzo tuzingako so nga te singa waba wazizo msangu ni tumukwata tumuingi za mkomera haba marunizi bebe bentegeza haba makomera bebe bagendo kubanga bazanya na UPDF
2: UPDF tana kuangula mpira gona season yen ndoza ichama
4: Muliji Muliji
2: Muliji vanga ndoza ina drobiri ina drobiri ya kubwa mwa mpira gwa vamo kubagwa aligwa Entebbe ni ya kola maliriga polisi na kola maliriga kataka so ina points biri UPDF agena kutunga ne marunzi na ya inayo wini emu wini yeyo yajikola kubuli omu gwa Jacob Bonero no zakati mtunga sazi kubabu yomu
4: gwa Jacob anti yeyo yajia kwete gere zaarabe kubitala ebye Kampala azanyeleko kubitala ayige mpola mpola ajia genda aguma wada yu na ye ayinzo kudanga agumie nga balabe tulabi abagena ne bada buwebacho kubabu otofuna kumtunga sazi unofuna kwani siwe chiri
2: mso ndaba amalili amalana
4: Moyo PDF ne Maroons. UPDF, oh, UPDF. Na ya ino kwenyeza.
5: Express FC.
2: Square Pass Moto.
4: Eyali. Egenda kutunkane chitala. Kubanga biwa gama Square Pass Moto. Mutaka Joseph wa CEO wa Bulu wa jira na asika. Na wanika nama kunagambo ya yugerachi. Square Pass fiti tuba manyabo. Anyumiachi. No mulalone ya kajira juzi na ye. Na yu yu kamuleke. Uluwe nkola gane nunji jini na nawe. Kwazi goli wa maudide. Nena we express. Kakati kunogwe kena kochi ngo wa maudide. Hii. Mwadu wa mkubo ugo kusatu mkabe. Kwa sera katone nyuka. Hii. Mkama katone. Kwa lawa siri seno kusiri sa musajia watu na ya tunulamu na agamba kunogwe. Express ya chaza. Azanyira wa. Aza toitaba ouli de chembozi za ya chaza achali zawa
2: mukisawe chabwe
4: echani
2: ha muchi yabazimbira
4: ave express gogu na gogu tugula butya ngagwe mufumbo wa maulile
2: chitala aina confidence ya confederation ya wangu mpira jebiri
4: yana abazanya ayonge dokuongera
2: ya kasama mpira gumu season yeno ngo yakola malini ne mpira aliku fomu nungi
4: chichi ngoli inga ya galo kunana agiro wa deche
2: na ye
4: na ye chi
2: taja buja yo
4: ani ninabe mbuli zebi buu zebi mbumese jono sisola kubuso mabulu unji ninawe mbuliza ani atajia gujayo
2: ageno kusambencha
4: azanya nani ani to itabawo express ya tagenda gujayo bachitala ya tagenda gujayo haba nducheba agalo kumanya
2: chitala
4: ya tagenda gujayo oyogera oseka obo yogera okolachi yogera ichitufu chiriche chitala ya tagenda gujayo ngo wa maulide nese kajoseko seka anga muwagizi olawa wota asoka na asirika wogo manyagu tide kuwaga wanange kino chitimu cha chitala sebo chinenge chitala wa machuwa avu wa machuwa bakule tele diva no utavuka ele express guno bojano guwangula njia kwe uunya nyo ogwo kali soje jome pire ebili ejigeno kuwanga jiza nyumamu Star Times Uganda Premier League sibe chile Vipa siwa lwa kusatu. Manyanga siru wa kutana. Wete gerize bulonji. Kubana mlavienga aliku.
2: Kugondi.
4: Kukumi na meka. Kukumi na mnana, kumi na muenda.
2: Kuvanga.
4: Jiru lave bulonji.
2: Nziju kila nga. Nga engeje tugena mu international break. Isawa yona.
4: Baize waba agusise. Mini wele mfumbe nga wano nya nkujukiza muna Uganda bilobera no muntu nga inacha akoze musime nga achari mulamu musime ngo achari mulamu kati wano ebimu tugenda abamu tugenda kubajira fetu basime machazi tuli nabo tutambula nabo tubera nabo kakati basebo ni banyabo kubantu abamu abinja ulo betu ino kubanga tusima in fact obado gamba ugulabi yao
2: ndoza kwa gwara kuta
4: Bakutano. Tusime abantu nga baina kye bakoze nga mutufu ojira nokiza nga naye mu butufu mu TV muno abantu bakoze ku TV naye gundi ona akoze abantu bakoze ku radio mpulide ya leta kino yayiya kino yayiya kino yayiya kiri lwaki tetuvayo kusima muntu oyo tuvude wao posiano lwakataka abajukiza era na abayita emyaka 25 jama zenga alimu kuvuga motoka zempaka navuga abantu n'abasinga n'abakola ki nebyafunide mu motoka zempaka ebirungi n'ebibi tugende tumuwagire ajaguze emyaka ja 25 bulungi asobola okugula motoka jayagala soka ayagala obaba bamuwadde Ronald Sebuguzi obaba mwadasa na Alawi yenago baba bamuwadde yaja kubiranga bulaganga amazofu na akamyo bali abo bukere bonna abuli okabula go omutima ngenda kuzo mwezi abiri kugaruga wetugendo okubera katujoze no sente tukomeo
1: timu chiwanja chebye mizanyo ne lifeguard condoms donyumirwa bunyumirwa choka wabula kuma na akazanyoko wefu nile paket ya lifeguard lero okuma munduke ilikuliranye pharmacy oba supermarket okumesa nyurio

0: Lifeguard condoms. Kuma akazanyoko. Oli wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne Lifeguard condoms. Tonyumirwa bunyumirwa kyokka, wabula kuuma n'akazannyoko. Wefunire paketi ya Lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye, pharmacy oba supermarket, okuume essanyu lyo.
1: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend!
2: Amaulia gebe mzanyo kwewe mwagwanga Mchuanja, ngaga kutusibu wako Fortbet Towa zabi ya kapapulambu wako eleza mumpale Ngo sawolo kusibu wako online Ne Fortbet Zanyakati kuruensi ndiezi kwa tambukade
3: Kenda mumusamu kasisa satufemu mafado Sima mwanyo kwa nga mchatu uliriza Paka sawa zigena kubira satu eze chilo ngabo inzo kumanga mkugambira dala Obulu njenyo onyiga sita Bibiri kumi sita ama kumi aviri sita Anamu satu hash fune mpire jo obulu njigenda kubana faba fort beteka yo Kubanga bakuli indiride
4: Ya vana faba fort bet bakuli indiride Yenda ku www.fortbet.ug Wabengo sabulo kwa rango sibe mpira jo Songa atira na wanyumiru avieta nyumiru mizanya jenja ulo Sabulo kwa rango siba basketball, rugby, table tennis Jo na jiverako sabulo kwa rango jirumba bulunji nyonyonyo bateka sente mchuanja chebye mizanyo sabulo kwera ngo funa maligebye mizanyo na dalaga gebu na iranga bugabuga sabudo kubera nga gajja noba ngo sabulo kwera ngo funa tebuli lwakuna babera mu byumbe byenje olabe kyali wajja lunako olwencha tujja kuba tuli eyo sawa nga mukaga musangu munana awo kyali wajja la tujja kubera nga footbet basalako babayo kubirabe ebiwerera ko dala nyonyonyonyo akusaidia eyo kale we bale kuuliriza wonna tubeza eda chi kazi zino zibera 13 eda chi ka 13 okubira nga tugenda mukugaba emitwala 5 kitulino kubanga tugaba okubana faba bingo masavu dotibo logistics emitwalo 5 tukugamba tanago sobolo gafuna enkumi ebirezo bakusala ko zigezese bera nga atagenderedde gaine wai kangezese mulundi okumwo sobola ne wazanye 5 obo tangaza mikisajjo munyiga sta biri musanvu nyasta Satu ash no nyiga okay. Note kamu pini. Ya mobile mana account yo. Kusawa bina chikama 15 tujja kuba tuzanya draw oba akalulu. Omuntu omwa wangule mitwala 5. Ngo malala bya spedo kubera nga akola chi nga aziwangula nawo osobola. Professor Kadonya osobola okuziwangula. Obo chitegedde. Osobolera dala bulungi nyo nawo woli Everest. Osobola okuziwangula. Mugezi wa timu ya Chelsea nawe wewe naona wobodi bwana senyimba abudu waleri ku Global Junior School director Maganja

sigadde tunakwatagana mpozi unakato olwenkya naye nga njagadde mbagambe tigwe agenda okubeera ng'owangula ensimbi za bingo mu pulogulaamu eddako ey'engule bagenda gabiramu ensimbi naawe abawangudde abaana be saayanjudde wali mu pulogulaamu yaffe ey'emisana kubanga babadde munaana bagabidde abantu munaana bagabanye emiliyoni bbiri nabadde nyanjuddeko abaana mu kisooka naye abawangudde abaana abaasembyeyo mwendambe alazi mutiaba po mwana la pwezi nambe alazi ilinya ilia okeni julius indela nila ganaba ta margaret songe nambe indela ya alazi ilinya ilia matia taremua so encha era waliogabe nsimbi mu bingo mpozi unaweka tekeria radio simba lunchtime sports

0: Sisimuka.
1: Sisimuka.
0: Sisimuka.
1: Sisimuka. Engule etandise.
2: Engule etandise.
1: Sisimuka. Sisimuka. Abana. Engule etandise. Sisimuka wabakulu.
3: Sisimuka wabukulu kutukutusako. Era tutandikideo basiba nebanyabo. Wanamu wategede. Era anga tuba kujukiza bujukiza. Bali ani na ani. Bali Sali Richard. Omano muzira nchima. Bali Katongole. Omuzira ante. Atine babera. Nesempungu. Omuzira Kasimba. Era situbalui sizayo. Netugenda Katundu kwa kusisimuka. Tulibuo. Mwana mulenzi.
4: Sali Richard Parkins.
3: Kasera kakutinta tinta tinta. Nengule nge tinta kwa bidi mwe tano. Muluseru wakabaka kato chintu. Bwe tuwava kuchintu. Tuwada kwani?
4: Sebo tuwada kuchimera.
3: No, no tatinta. Netuwe yongera sule na kuletela.
5: Tugende tuulire kino. Ekiwuka ekikuba enswa. Nebuka mbisera byeta andibuse. Kiyitibwa kitya?
4: Ekyo kiyitibwa...
3: Entunusi ya wano nota tinta. Netuwe yongera yo. Katongole tuli wuo.
6: Wampas.
3: Oli wangwiri debo. Tuwava kuchintu. Tuwada kuchwa nabaka. Tuwava kuchwa nabaka. Netuda kuwani?
6: Kuchimera sebo.
3: Netuda kuchimera tinta.
6: Nentinta.
5: Tinta ne wano tugende. Chivuka chiri esubi. Erivunze. Erisereke duwa kunyumba. Chitibwa.
6: Enkuyege.
5: Noto tinta.
3: Nata tinta. Netuvao. Netugende wa sempungu. Sempungu tuli wuo.
4: Yes,
3: bwe tuwava kuchintu tuwada kuchwana baka. Bwe tuwava kuchwana baka tuwada kuchimera. Bwe tuwava kuchimera tuwada kwani?
4: Kukaremera.
3: Kukaremera. Nota tinta.
5: Tinta wano wange tulabe. Ekiwuka ekiryo rumuli kiyitibwa kitya?
4: Kiyitibwa ekinyomo.
5: Noto tinta.
3: Nalalira. Ereyo siturudeyo buterevu nyone. Tugenderawo kubatonga bakulukuta. Owuliriza. Tukugamba. Gendo nyige. Oge wetago kuangule mitwalo 15 kusawa nyane dakika 5 obula yedakika nga 15 zoka nyiga star 27 nyasta ozeko 3 ozeko akadala oja kubanga osemero kuangula sento kuva mu Dotibo Logistics ate abakutene milioni 5 ne bazongera ku kirabo kyo muwanguzi twerabira nti ye omuwanguzi KCB ya mutegekedde da
7: Omanangule omwaka mbili mwe tano Wakulungulire omukadde kumi Bedu
8: Wali omuntu awomesa olulimi Nawe n'omwegomba N'ogamba nti singa mbadde nze Kati wulira abato bakulukutira mu lulimi Mungule ya Simba
3: Abato bakulukutira mu lulimi Nga bakutuzibwako trust Tukugamba Kesi bicha dala Wagudeo account na kutuwa katambula zizi no si nyingi. Na hecho kugula wa account kwa chitu tenge chikuru. Chitu wale nge chikuru mkwano. Enkula kula na yomu ntiyo neta ni kila mkuberanga senta zikumila wala. Sente teke do kuberanga ya bulo budebo na. Bono jiteka wansi uomu faliso. Ngabrile wechu sizo mugola ko. Toli tuka kuchirotocho. Gula wa account na KCB Bank. Wala baby doto mabitu kilira.
9: Bana faba trust Macrio Estates baya bebakutu sako kulukuta kwa bato iranga baga mantine chintu etisingo bukuru mu business ke mazima iranga bo ku trust Macrio Estates baga mantino bateka mazima mubuli chintu chebakola bweba tebayita abantu mwenna nga mwale mererwa okufuna ebyapa kutakali ya mwe nga mwale mererwa okufuna letters of administration nga mwawo wambibwako ebyobusikabwa mwe oba nga mwetaaga okubatuza okugonjola obutakanya kutaka bagamba batunde taka eri ebyapa n'endagaano ku estate zaabwe ez'enjawulo nga teera bagamba nti bakkiriza n'ekibanja mpola balina estates mu bifo eby'enjawulo nga Namayumba Kakiri estate ateera n'empigi Kampiringisa Muyira Town kuboteeka ne Kalaji Mukono estates era nga bagamba nti nno ebyapa bino birina ettaka lino lirina n'ebyapa bagamba nti balina n'ebitundu ebirala nga ettaka ettaka ery'okulimirako okukola faamu ne bizinensi awamu n'okupunta ettaka. Bwe batyo bagamba bayambako ba landlord okukunganya ssente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe. Bazimba amayumba ebizimbe awamu n'okubayambako okuyambako abo abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba. Bagamba nti bawa amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka. Basangibwa ku Ebenezer House eri ku Chebando Road owetera awo Nansana ku Masitowa. Oyinza okubakubirako ku noti 754 noti emu. Noti 5 ana mumukaga noti msambu tano nya noti emu noti tano ana mumukaga oba noti msambu noti noti abiri mumuenda asatu mumukaga chinana muimu noti msambu noti noti abiri mumuenda asatu mumukaga chinana muimu. Trust Macrio Estates, your trusted printer partner.
3: Kali nibatutu sako abatoba gendo kulukuta abatoba uluwa lero banyiri devulunji bwana bamba devusuti bana batona hivyo ambo nyiri devusuti babasuli deko ate nemi dali jempologoma ejaba wewa chiko mchuzi mix ate ene munagiro go kunguru ogwa tuwebwa St. Mark High School wesomeleri kwa gali za gwe munaka yunga munabugerere okubera toda mkutindi gangendo mpamvu esomere erio mulembe omwana uwasanyo okusomera mu kitundu cha mwemweriri obadu wadeto na chimanya ye St. Mark High School wetu atongoleza engule nkula musiza kwa mwami Aaron Bukenya omutandisi wa St. Mark High School otyo nilulio katuja abato tugenda kulukuta ekibuzo kiba kimu na ekiba kebyo kudamu bingi buli omucha damu kiba kituufu kyogeza kokola todda mu munno kya yugedde buli omwo yogera kicho mulide basaba ne banyaba abato ba lero twagala bonna bagende awaka tulabo badala bo babera awaka beetegereza bagenda kumenya ebintu ebikozesebwa awaka nga buli omwa menya kimu ku kimu ne tadda mu kya munne tadda mu kya munne tulabe oba basobola daladala okuluka ebintu ebibeera awaka ne babimalayo singa babitamala ne baweza raundi zisatu nga tuwali azikidde bonna bajja butwala ne kastazi kiro omunga bane bakyagenda aba wanduse kale abato batutusako ebintu ebisangibwa awaka
0: ebafu
3: linda koto papa oli bwayogera nsoka muddamu nawe noleta mujja kuonagana
0: ebafu
3: Entamu.
0: Akambe.
3: Ekidomola.
0: Omukeeka.
3: Omukeeka.
0: Esepichi.
3: Oli ayogedde entamu.

0: Muwage muwage muwage Mwuri lango mkonta nyewo ase chibuzo tichiri mustani yena okumu uereza mizira wabweru eyo netugenda maso. Otyo tuli wani?
1: Sally Richard.
0: Olwalero egwanga lya Uganda lijukide okukuza okujukira omugenzi Benedicto Chiwanuka. Ono yali sabalamuzi omuddugavu eyasooka owa Uganda. Yatibwa mwaka kikozi.
1: Lukumurenda. Lukumurenda atano mu etano
0: nedda.
1: Nedda. Terezamu.
0: Ya, Tereza.
1: Lukumurenda. Nsambu mugumu.
0: Nechigana. Katongo lego nsubira okulonda awo msaji ali mbya bufuzi
2: ne ninde echange
0: echebungu tuli wo
3: nange enchali ndiride echange
0: kale katulabe tuli wo bolinze chicho katongo lecho
2: oliwa katongo le
0: echicho chichino
2: yesebo
0: ochulide ngojeko kubasala sabalamuzi Beni Chiwanuka yayina n'obukulu obulala obw'amaanyi ennyo mu Uganda wa mirundi ebiri buliwa na buluwa.
2: Sebo yali sabalamuzi.
0: Ekya sabalamuzi nga tukijeeko ayina obukulu obulala bwa mirundi ebiri obw'amaanyi.
2: Yaliko sabaminisita.
0: Sabaminisita? Mhm.
2: Sebo n'abeerako. No mukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi.
0: Kibiina ki?
2: Sebe ekibiina ekya Democratic Party.
0: N'obufuna? N'olabise nga badaatebeezo.
2: Netiita.
4: Muwage abali ebweru ba copyanis.
0: Zimusanze. Ne lulyo katujja.
3: Ewa sempungu tadewo kiri muto omuzira kasimba.
0: Otyo ne lulyo katujja. Netukugamba obwa prime minister tuli ku Beni Chiwanuka.
3: Yes sir.
0: Obwa prime minister Beni Chiwanuka bwe yabuvaako mu mwaka gwa 1962 ani yabuddako nga prime minister wa Uganda.
3: Sebo kwaddako omukyala specioza
2: amuyambe
5: omulonde tumuyambe.
2: Hey, kamulonde.
0: Kwato muzindalo tugendeva mukusowola ubo mulonda.
2: Sebo yabuddako yali Apollo Milton Obote.
0: Nekagende wakatongole. Nina etuba weleza amutuju.
5: Abaddu tibo ngina
2: abawulire.
3: Abo muno bonna bantu.
0: Tukugamba buzayo da chikantono nyo gwe ayagala okubera mu kalulu aka mitwalo 15 jigenda genderi omuwuliriza namukisa naye nga n'okuzanya azanye nga azanye omuzanyo gwo wangulirako sente kubanga naye ngule nagwo muzanyo twagala uzanye zanya kuzinyiga kamunyenye onyige biri musanvu nya ozeka kamunyenye ozeko satu ozeko akadala awonyiga bunyizi enter erinya lyo libali genze mu kalulu buterevu nyo ate togwa mumanyi nebo bo kitute nti buli lunaku ngenda kugeza semikisa jainga nzanya 12 zino 12 ziri muchi lunabo olo jagenda okwesanga nga 15 ojirina obanga 10 jiri kusimu kyaddala
4: tugende wani
1: pakinizi
4: yeddirachi
1: nchima
4: wenchima ogenda kumbulira akantu akakaddugava akabeera mu kyenjo muziro gwe kyomuziro gwo kayitibwa katya
1: ebbala
4: ate ngoddamu ngoddamu tumuliro oli ayinza okujja
1: atasobola kukagwa mubuufu
4: hey.
1: Akantu aka kabeera mu kyenyi kyenkima
4: hey.
1: Kayitibwa wagaba se wagaba
4: omulonda
2: katugende mu byente taata ono kamuleke mu kima ye
4: sagala na kuchanu kulecho tugende uwo wente
2: katongole isa
4: amayembe go muziro gwo gayitibwa gatya mu lulimi lwa balunzi
2: sebo amayembe gayitibwa amagombe
4: Tinta.
2: Nentinta muwage.
4: Kwato omuzinda alusebo tugende.
3: Ewa sempungu tadeo chiri mutu.
4: Yawulo omuziro gwo kungo.
3: Sebo omuziro gwange ogwaka simba. Kaba kasoro katono. Nga kaina ebibombola. Ate ngo kiba kisoro kinene. Nga nacho kirina ebibombola. Sebo kantelezemu. Sebo omuziro gwange gwaka simba. Tweddira sebo omuziro gwange gwaka simba gwe muziro atengu kabiru kaka simba.
4: Abangi. Kwato omuzinda ayagala mulonda tulabe.
1: Ze musajja rati abanja mulonze. Omuziro gwe gwe muziro omukulu katika akabiro gwe muziro gwo kubiri.
4: Oli mutema akabone.
1: Siti abanja.
2: Siti abanja lya akabone.
4: Ekibuzo kiri ku nkula ya bintu tetunabuza owulidde ebibuzo ebijja bibuzibwa banno. Wabadde otandise bulungi nti kasolo katono. Wabadde onyongerako wakiri ekirala nti kalina ekikira kinene okusinga ku kyengo. Kambaze wajeji.
0: Mbeyanziza. Nebo wandi badde onyweredde ku kiri kyokka. Nti akasimba katono omuliro kageragiranya n'engo. Abantu ba Buganda abataka bwe muma mukunganye abaana abazzukulu mubanyonyole mu bigambo bwe kiba kisoboka n'ebifaananyi mubeere nabyo mubibalaga abazzukulu omuziro gufaanagana bwe guti gusangibwa wano ebintu ebyo tebaleme bikwata bukwasi bukusu.
4: Waliwo be nalaba ng'oli yajje abaana be gye bava omuziro gwabwe nga si mwangu kulaba mu bifo ebitali bimu nga ye ekyamutute ku kabaka njagala balabe ebibumba ebiri olinagamba naye abantu balina sente zibonoona
0: aki era bwe batyo neera nawe bulobera ng'okyagaa nti balina sente ze boonoona jjukira oba okyali wala nnyo n'abantu we bali kakati
4: omuwala yali wano tumubuuza weddira ki n'agamba nti this kifanefane animal
0: bwekitobo kitera okubeera tulina mmwe kusaawa ebula eddakiika ntono nnyo okubeera nga tuliyingidde mu dotibo ani agenda okuba muwanguzi w'emitwalo 15 ozanye bw'obanga tonnazanya mu butikitiki buno obusembayo oyinza okuba gwogenda okuba namukisa zanya *274*3 zaako 3 ozeeko akadaala onyige enter.
6: Oli mukyalo omukulembeze oba olina business gy'oddukanya KCB Bank Uganda mu nkola yaabwe eya Female Led and Made Enterprises FLME eyagunjwawo okuyamba abakyala okubakulaakulanya mu bya bizinensi. Programu ya FLME etunuulidde kulaakulanya bakyala abatuba n'ensimbi mu bizinensi okubawa emisomo egy'enjawulo okubayunga ne bannaabwe abalala okusitula bizinensi zaabwe okuzituusa ku ddaala erya waggulu. Weewandiise leero ofune omukisa gw'okufuna looni etuukira ddala ku bukadde 5 ngosobola okugisasula mu myezi 12 okusobola okwewolera ku ssimu yo okutuukira ddala ku bukadde 5 nga zijja direct ku ssimu yo. Osobola n'okwewola ssente okugula ennyumba n'ensimbi endala okumaliriza ebizibu byo. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
7: Ttiimu eyo ekiro kya leero kawedde mudda
0: bwiraba
7: nedda
0: Kake kasera kange.
8: Zadakambia.
9: GSB Uganda. Kano keka sera kange. GSB Uganda. Ili licensed. Elangi runga mizuwe chitongore. Echa National Lotteries and Gaming Dojo Retali Board of Uganda. Okubetinga. Kwa halibu kwa mwadabu yedio wongobu. Okubetinga. Kukirizi babu muka. Aba suse miaka abimu etano. Betinga no wege neteza.
10: Ifri segazi yidwa nesiba kuikabia business bipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya Ifri weeri kukwanguyiza business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensimbi mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi kunkola ifris wabula gikozese okuvuganya mukatale
11: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.
12: Amawuli lagesa nyisoko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vyakole buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga liyona sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza eramu kakamu erio lususulu ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao ngatachusi
0: dua kuchena msamba kisasa radio Simba FM MFM pologoma yedembe kakatu sembelede okubera omuanguzi afunis akalubwe ketolode ne ketolola era mu bote netuzanya zezino jisawa ensubi zezino kitilako era netuzanya Netunonya tulabe omuwanguzi. Yes. Namba netujifuna era tujisoma mpola wano tulabe nga tulifuna netusoma namba eri zero
13: enamba eri 0 musambu mukaga 3 0 2 awe tukoma
0: alo sebo liyotia
14: bendi sambu akiyota
0: sebo gwani
14: anakuwa kutana erikegegwa hatuwe
0: Yogera bulungi tukuulire. Daniel Echegwegwa. Echegwegwa tukuyozayozeza. Esimwe tulaga wano nti gwo wangudde emitwalo 15 okuva mu dotibo bwekiri. Ayaya lutololo na rumaze yo. Eh kakati sente ziri meka.
14: Sente ziri mitwalo 15 mukashi.
0: Emitwalo 15 mukashi. Bulira abantu ozanya otya.
14: Wazana ne shilingi 10 hivi na mega sita.
0: Eh.
14: Shilingi 10 na sita.
0: Eh.
14: Tatu hasi. Yes.
0: Otyo. Kale dotibo ezo sente zikuweredwa nga tujja kuze myaka 25 kale tukuyozayozeza kati okuuzanya okuddako kugenda kubera ku sawa 5 nenda chika 5 ero kyayita mukubo lyerimu onyiga star 27 unya star ozako 3 nozako hash netubera anga tugenda tujja sura nonde wokubiri anyoke
15: Dale KCB Bank, ekomya wa mumanyi, gwekula akaunti yo, obateka yo sente okusobola okugiza obujja, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga

0: zanyo kubanga ndabe dakika zigenderera
1: akadde kekano akabato kutoba n'olulimi mubasegulire besogeddwaniro ly'obwongo
2: nga bakutuusibwako Semens abakolera ensigo ezitundibwa Faith Agro Inputs okuli eyanyanya Anso F1 oba Continuo ey'emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty gwagyetaaze kuba ku 0751 93 84 89.
0: Kale nga bwe bajja zanya kuba kutaanaawe era tugenda kuddamu tugaba emitwalo 10
3: Menis ekutusako akatundu kano akabato ngabato bajja na amayumba agapangisibwa oba ebibangirizi ebipangisibwa mukubirizibwa okutanda
4: nti ngoli mulimi wa nyanya green pepper oba cabbage bagamba nti buno baka bubo enyanya Anso F1 oba Continua F1 kati baji parkinga mu packet yensigo 10 2005 15 omutwalo gumu ne mitwalo 2 ne kitundu ategwe owa green pepper eya yash F1 ali mu packet yensigo yo 10 2005 ne 15 cabbage obemboga Victoria F1 ne Blue Dynasty F1 kati zo zili mu packet ezensigo 2005 15 wamu no omutwalo ensigo zino ezembala zisange ku Faith Agro Inputs Limited mu Container Village ku mulyango gwa Cooper Complex oba mu maduka agatunda ebyobulimi oyinza no bakubirako ku note 75 93 84 89. Note 75 93 84 89. Jukira ensigo emu buli kinya.
3: Kale netulyoka tujja eri abato abato mwetegese wano tuli mu mweka kati akatundu kano kakuwereza Alex Kitonsa DT Solene CCTV kamera yagenda kubanga kutusako updates minzani yengule ebera ekutusibwako DT Sola otyo abato
5: mpase
3: aha asose tubulireyo ensolo bbiri owulira tubulireyo ensolo bbiri zetulu nyongedde nako tubulireyo ensolo satu zetulunda awaka naye ng'ate miziro mu Buganda bajeddira
5: ente
3: gumu
5: embwa
3: bbiri
5: endiga
3: satu obubonero busatu
5: bweyanziza
3: netujja ewa
5: Mzee Achima Nasali.
3: Nawe tubulireyo ensolo satu ez'omunsiko nga tuzeddira nga miziro.
5: Enchima.
3: Empologoma. Empologoma.
5: Nengo.
3: Nawe n'obufuna. Netujja ewa.
5: Nachimwero Margaret Randi Mulese.
3: Nachimwero Margaret. Gwe tubulireyo emiziro esatu gye tweddira naye nga gisangibwa gibeera mu mazzi.
5: Munyanja
3: emamba
5: omusota ekikere
3: omusota n'ekikere sibibangako miziro mwano bakulonde
6: kabakulonde
3: oyogedde mamba yoka Mulonde tugende
5: Emamba enkeje n'ekikere
3: Nedda
5: Mulonde
3: Mulonde tulabe
5: Emamba enkeje
3: n'envuma nobajja ka kabonero kamu omutuju n'abafuna
0: wao tugenda wani
5: ndagire enjo
0: ndagire
5: ampa sebo
0: Uliriza kino.
5: Yes sir.
0: Kale. Ndagire.
5: Wanji sebo.
0: Kumubala oli wachikachi?
5: Ndi wachikacha mamba.
0: Oli wa mamba. Mubala gwabe mamba. Mulimu ebigamba nti gwendi sanga mumemvu. Alibachi.
5: Gwendi sanga mumemvu. Aliba mulabe wange.
0: Nedda. Mubala gw'ekikaki ogumanyi. Bw'oba okwogera obisangamu ebyo ebigambo.
5: Nedda.
0: Gwendi sanga mumemvu aliba mulabe wange.

0: Tebirimu.
1: Tebirimu. Kale. Ojja kubuuza oba tebirimu. Kwata omuzindaalo tugende. Wuliriza.
0: Sebu.
1: Gwe waaki?
0: Wanshima.
1: Owenchima.
0: Wampasi.
1: Mubala gwa benchima. Mulimu erinnya ly'omuntu. Mulimu linnya lyani.
0: Erya Mugema.
1: Kubonera busatu. Kwata omuzindaalo owaaki?
0: Owakasimba.
1: Bwe njogera ku kyango mawokota, owakasimba otegeera ki?
0: Mba ntegeeza gye tusibuka.
1: Kubonera busatu.
2: Kale, bakyali balungi abato, tukugamba onyize, oli mwetegefu okuwangula emitwalo 10 gye tugaba ku ssaawa 5 n'eddakiika 5, okyakikola. Nyigasita 2674 ozeewo sita oliokozeewo satu ozeewo kadala sita 274 sita teekawo satu olioko nyiga kadala nyiga enter kusimu yowe okubeerako 12 ku mobile money n'akasente katono nnyo siringi nga 200 ebiweereza message obeera oli butereevu mu kalulu kano oteekwa obuteekwa naawe okulya ku sente ezaekijaguzo ez'okujaguza emyaka 25 otyo tuzeeyo mu bato omuto
0: wanjisebo
2: otyo katuwulira obuntu buno obwegendereze tubuulire langi meka zonna ozijjayo tubuulire langi meka ezirabikira mu bendera y'ensi yo Uganda
0: emyufu
2: ngambye meka sinagamba ozimenye langi meka ezirabikira mu bendera y'ensi yo Uganda
0: langi satu
2: njya kuwa obubonero naye munange omutujji simanyi lwaki abantu baba batunulira bendera ya Uganda enkulu ng'omuli omuli ngaali bagyerabira enkulu ng'omuli ngaali yo tibagibala ntinayo langi eri mu bendera ya Uganda naye njakuwa obubonero obusa
3: oluvannyumasooka
2: omuddiza omuzindaalo enkulu ng'erimu ngaali erimu langi ki
0: enkulu ng'erimu
2: ngaali ali mu makkati ga bendera wa Uganda atudde mu nkulungo enkulungo eri mu langi ki
0: erimu myufu
4: enkulungo tagimanyi njogere bagiyita bati siko muzindaalo
0: langi enzirugavu
2: kwata omuzindaalo abantu b'eggwanga ndowooza mulaba ebintu bino tuli wanna bategeera saako ate ka tuli mugundi ffe saako atotuli bwenaabeera e Bungereza omuto langi okutwaliza awamu ziri nnya mulimu ne langi enjeru enkulungo ngaali eyimiridde mu nkulungo eri mu langi njeru naye langi eya kyenvu mu bendera ya Uganda etegeeza ki
0: etegeeza omusana gwa Buganda
2: gwa
0: Uganda
2: etegeeza nti Uganda nsi efuna omusana ogumala kale obubonero busatu otyo omuto
0: wanjisebo
2: langi zetwogeddeko ziri ogenda zimenya otubulire n'engeri gye ziddiriŋŋana mu bendera ya Uganda
0: waliwo langi eya kyenvu
2: otubulira bwe ziddiriŋŋana
0: langi emyufu
2: bugayegaye waliwo amulonda mulonde tulabe yogera nnyo
0: mulimu enzirugavu eya kyenvu
2: n'emyufu oba inoga nti ziddiriŋŋana bwe ziti enzirugavu eya kyenvu n'emyufu neziddamu enzirugavu eya kyenvu n'emyufu bw'okoma obukomi wali obeera tozimazeeyo kale akabonero kalamba tujja kakuwa Hey, omutuju nabafuna.
1: Tugende. Tugende. Tugende, tugende. Tuliwani?
0: Ndagire enjo.
1: Ndagire. Ekikola kya kaso ky'okujja kasooli ku kikongoliro kiyitibwa kitya?
0: Okunuula.
1: Nedda. Ekikola ky'okujja kasooli ku kikongoliro kiyitibwa kitya? Nga kasooli mukalu.
0: Mulonda.
1: Londa.
4: Mulonde tugende.
0: Okukongola.
1: Kukongola. Kabonero kalamba. Kakati ekikyo kikino. Singa omulimi assa ebijanjaalo mu kibbo ng'ebijanjaalo ebyo byakaze n'abitunuza empewo gyeva nga bwanyeenya ekibbo aba akola ki?
0: Aba abiwewa.
1: Obubonero busatu. Naawe kwata omuzindaalo. Wuliriza. Singa omulimi akozesa engalo okuggya eminwe gya kasooli ku bikolo.
0: Yes.
1: Aba akola ki?
0: Aba anoga.
4: Lindako. Kasuke ekirala.
0: Aba akungula.
1: Nedda.
4: Oliya asooka.
1: Aliwo asooka.
0: Okunuula.
1: Aba anuula. Kabonero kalamba. Mbazizaye wajje.
5: Chadala KCB Bank, ekomya wa mumanyi, gwekula account yo, obateka yo sente, okusobola kugiza obujja, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo.

0: Kuche na msamba kisa tufefe mwemwemwemwefe. Empologoma yedembe. Tulibade tu umudemu, tulibade zaka katibana aba wala. Tuchia kutusibu wako KCB Bank for People for Better. Tukutusibu wako Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together. Na makampani gafamalago nanga bogendo gaulidabo. Tuga suna ko limu kulimu. Likampani jetulangiri la mungule bere ineche nkizo. Bwe yambida muna Uganda gwauliriza. Nure nsonge yukunku mulokutu. Oberenga tosubwa mukisa wandibango. Mukisa ogendo kusumula. Hebibade vikute business zona chi. Ogenda gufu nina mungule mukuliriza bulungi. Tuzeyo eri abato.
1: Ndagire enjo.
0: Ndagire enjo.
1: Wamba sebo.
0: Wekanyo tubulire bulungi. Okusoba.
1: Yesebo.
0: Ngeri ya kutambula.
1: Yesebo.
0: Okusoba ngeri ya kutambula. Tuweyo embera za mirundi ebiri. Omuntu mwayinza okusoba mu bugenderevu.
1: Okusoba nga alina gwayagala okanga.
0: Okusoba nga alina gwayagala okanga.
1: Yes. Aha. Okusoba nga alina kyagenda okutwala. Oba okubbawo.
0: Nga alina kyayagala okubba wantu.
1: Yes.
0: Obonero olina bubiri. Mani busatu. Olina busatu. Basaba n'abanyabo wano tuba tutuse mu butundu bwa kulowooza. Era tuba twagala mwana kulowooza. Tuliwo.
1: Yes.
0: Gw'ogenda tubuulira.
1: Yes.
0: Mubuto twagamanga nti bw'otalimba tokula.
1: Yes.
0: Twagamanga nti bw'otalimba tokola ki?
1: Tokula.
0: Tubulireyo embeera za mirundi ebiri omuntu mweyesangira nga yeetaagisizza okulimbako.
1: Omuntu oyo nga naye mulimba nnyo nga teetaagala kumulimba.
0: Eyo si mbeera. Tugambye tuweye embeera za mirundi ebiri omuntu mwe yeesanga nga tikyebereka alina okulimba.
1: Nga afiiriddwa omuntu gasinga okwagala so obutamugambye awo n'osooka n'omulimba.
0: Aha, nga afiiriddwa osobola obutamugambirawo n'omulimba. Eka mwafiiriddwa naye olina gamba bugambye eka nno waddoyo ensonga ekwetaagisa. Otyo eyokubiri.
1: Sebo. Nga waliwo ekizibu ekinene ekimuguddeko tugeze nga bamugobe ku mulimu gy'akolera nga tusobola
0: nga kijja muswaza ku kyalo
1: oba nga kijja kumuswaza oba okumuleetera ebizibu ebirala
0: kale naawe tujja kuwa busatu tulabe ne tugenda tujja ewa
2: Nakimwero Margaret Randy Mulesi
0: Nakimwero. Gwe tubuulire yo ensobi za mirundi ebiri ezisinga okuvaako omwana awaka okumubonereza.
2: Ngabye sente za maama we.
0: Ng'asomodde sente za maama we.
2: Ng'asomodde enva.
0: Ng'asomodde enva. Batera kusoma na nva za kikaaki.
2: Ennyama.
0: Ennyama. Ono sefuri yaberi mwebi finga bimeka.
2: Ngabi tano.
0: Na asumu lako chini.
2: Iye.
0: Mbele yu yaliye kutuseko.
2: Iye sebo.
0: Webale kuogera masima. Webale kuogera masima. Webale kuogera masima. Obwane lo inabu sati na chimwero. Webale kuogera masima.
2: Nanzanyo sebo.
0: Hei, webale kuogera masima. Nechisuli, Brenda. Nafe tuleme kwefura batu ukirivu nyo. Oba chafanga kuchokula mikanga ato soverira mwechi. Oba chafanga kuchokula.
3: Na yate chewe nyisa.
0: Ezitafu nye echi. Hei, ngoje kafu kwa wade. Ibrahimu alirudawa. Ibrahimu tukweta ago tubulira abantu aba wagizwe bati abengule tubagala nnyo oja tubulira ngo yite waje tibit sobolo kuberanga tukuba tukuteka ku bantu baffe aba wagizi lukungwa. Okay. Kukanga mwe.
3: Mbadde nkugamba nti ekimu ku bintu ebyaliwo ndoza mu kiseera ekyo bita kyaliwo nnyo kati kwali ekisooka. Nemfumba yedda eyemva yali yanjawulo nnyo. omanyinti nakawo kenvezo kabanga kanja ulunyo okubutafana na bino byenakuzino kakati ekyo kubiri nti nemvezo tezatiranga kubera wonyo olaba mu Kampala nemirirano abantu bobetu olabo bati bali ya nyama kati umwana inza nujitu nulida bwati unajita
0: inga
4: kuva kuchencha echeri sana
0: atene ekirala mainza angu kutula kulujulira bwe muti kati ngenya muvude ko kubera anti yakekwate tena kulabika kati lwera bisi ne mujisunga kati wagenda angu kulaba nga mama adi deswani ya tata radeke bifinga bitano ochulite kakati nolo waza tindoze bitano bino bisinzira ku myaka kati ovu abala mno kati naye kati nze wendi kulira nsobola okubera nange atagira kaka gwe okubye bakuwadde katono bwe katumusowani ari nolo waza ni tata anasobola okuleka kechi mukusowani wa
3: era mwe mwavanga nembozi mwe musirike nange bwe ndi kulandirye nyame nyinji
0: era erwa mala yakayimba kona ganti kisinga obubi mbuto bwe butakutamba abakulu be bawe nyinji abato be bawaji abato be bawetu kale omuntu jo abalina
3: tugende tugenda wani
1: nagire enjo
3: waliwo olugero luno ogenda kumbulira mu kyembuziza
1: yesebo
3: mpima tesera mugabi mpima tesera omugabi yasera mpima tesera omugabi yasera okusera kyeki
1: okuseremba
4: mulonda
3: kati toze
4: mulonda
3: dinda ko tulabe obado ine kirala
1: iye
3: aha okusera kyeki
1: okusera kyeki kora
3: What do you want to do? Guli uwo obuzina je babu agala je babu alirira obuzina je babu agala je babu alirira obuzina chechi
1: sebo obuzina zibango ye ezidugala
3: guli uwo
1: sebo obuzina zibango ye nkadde enyo
3: nawe choba doyo gwira obo ine chichwe chidala yogira kwatu muzina otuulire
1: obuzina zibango yenga nchafu nyonga zidugalanya nga nkadde nnyo
3: leta nawe tulabe ekikyo
2: emizina zengoye nga tebakyazikozesa
3: buli lwero baba batakyakozesa luba muzina ngenda kuwa oli akabonero oyo owokubiri oyo
5: kibadde
3: kibuuzo kye busatu kati gwe kwata omuzindaalo wulira ndifanagange omukadde ku nsoga soga ensoga soga kyeki
2: ensoga soga ye
0: abana ba nyo kunyole ekintu akitandiki
3: kale kwatu muzindaalo mulonde
2: kiba kika kya muti ng'oluusi basobola okikwata ne bakiteekawo ng'oluwanyi
3: omulonda
5: mulonde nasali
1: sebo ensoga soga ziba nvandiira
3: kanjira mbalika
0: akati ndowoza mugoberera abantu ba Buganda
5: muzindalo tu abantu ba Maroko ezanyira muko
6: sula
7: nonde
6: sula
7: nonde
6: sula Nonde Hoo Kana kasera kakana yochani Asula Bwebaronda Asula Bwebaronda Alonda Yakunganya
7: Weza Weza Weza Weza Sula Nonde
8: Sula nondo kuja kutusu wako Sima Cosmetics Abakulia Sima Skin Care Sima Habo Petroleum Jelly Ne Sima Wonder Soap Bakwile kuzilo musamu musamu nya 03 Abili muemu Abili muenda
5: Kali Nduza tusoke tukende kumu mwabiro patono atira tuumulemu ne Rose Form nenga chobo ino kukola utuja kuda musula nonde chobo ino kukola nyiga tusigaze dakika ntono nyo tubirenga tukwe mitwalo jo 10 okulito gendewe yagalenga obulago bwenko kubutasiwa mugwa kati chobo ino kukola nyiga bunyizi kusimyo kubereke 12 ne ceiling 22 ku airtime oja kubonyiga kamunyenye 2 musanvu nya kamunyenye 3 sembi ayo akadala sindika zi nyiga akamunyenye 2 musanvu nya akamunyenye sembi ayo 3 teka waka dala oja kubonyingide buterevu osolokwe wangulira emitwalo 10 tugendemo mu mubabiro
0: kuchena msamba kisasa tufemu mwefe empologoma aye dembe netukutwala ko mubabiro mubabiro tutegeza okugenda ko
9: okubera omukwaba ulirize ngule mukirindi mu mubabiro gwengule oy ojuli lisawa yemuli bameka gwengule ekwatide omubabiro guno mubabiro tala gwangule
8: omubiro nga kutusibwako BF Suma abewayo kujanja bakokolo wombasajja basangiwa kudwalira bekule Kampala okumbi ne post office obwo kwile kuzilo musanvu tano musanvu nsavu mwemu atano mutano nsavu mutano
10: Umbabira mu nyumba yengule kukutusibwako bannaffe ba BF Suma eranga bagamba nti bakuwa okulabula eri mwe abami ku kirwadde ky'okugaziwa kwa katungulu k'abasajja wamu ne kookolo w'abasajja oba kiyite prostate enlargement oba prostate cancer bagamba nti ekirwadde kino kikyase nnyo mu baami ensangi zino era obumu ku bubonero bwe buno okufuyisa okufuyisa omusulo ogutaggwayo okufuyisa ng'olumwa okukendeera mu mbeera zo ng'omwami okulumwa omugongo gwa wansi okulemererwa okusiba omusulo gwe bateekamu akapiira oba kaseta bagamba nti abakugwa kuva mu America bakuletedde obujjanjabi bwa prostate capsules ez'obutonde ezinaakuyamba okutangira okuzza prostate yo mu size era nga bagamba nti genda weekebeze mu bwangu eri abakugu oluvannyuma ojjanjabibwe basangibwa ku ddwaliro ekkulu e Kampala kumpi ne post office oba bakubireko ku noti 75 nsanvu mwemu atano mutano nsanvu mutano noti msanvu tano msanvu nsanvu mwemu atano mutano nsanvu mutano oba noti msanvu munana nya abiri mu msanvu 15 atano mu msanvu noti msanvu munana nya abiri mu msanvu 15 atano mu msanvu bebana fe ba BF Suma
0: kale atuwega takuma maiko wano mubabiro tutegeeza abawagiza bawerekedde abakontanyi babwe atina mu abali ku radio tubatwalira mu tulu bali erimu amaiko aliku simu nawe tugenda kwa tukufuna ku 0 5 3 9 7 9 hata twagala nokuyoza yoza waluwo mwana ababadde batunka eggulo mefuga waluwo sente za wangu dwaze zibadde zigenda nga zeyongera ko buli lunaku tugenda kubera nga tukwebaza nnyo mukwano gwa amaiko
11: vibe nga mulina tono abasa inenga mwambadde nga katunguli bwatadde kikije mwambadde
12: anti yenze omusuga okuva mu bwakabaka bwo
11: gwe twale eri omusuga wawa okay njagala wuli akaluka simba tugende
13: nomuhikirwa uno nomuhikirwa twasana
12: nzo muhikirwa okuva nimperekeddeko kabaka wange kijana ngule
11: mwakoze de egundi egwanga damba wano
12: ya kijana ngule
11: kati twaka uli oluimba lwa mugambi lwe muwelekede kono mugundi wa matugende tutandike oluimba mugende mutandike tugende
14: muli ba mutawana sawa
11: wanisa gate muimba
15: mungu le batunge oli oko ulire fire fire katambare
16: Salut
13: Richard Parkins.
11: Aha kati aha oze kuagirani.
16: Nse tata David nse wagira katongole isa.
11: Aliacha saa wenu.
16: Ila ya wakulembede ya chikumi dadala.
11: Baba David yomulesewa.
16: Baba David andi kuchidori wa jenga lukona hama.
13: Ona sebo yebatebe wafe.
17: Bandanga maiko, mama David ya kufuze woto ndama. Nitimu katongole isa.
11: Ugwe mama David ya tata David ya niasingo kwa gara mune.
17: Zaa singo mwagala.
11: Okay, oze wagirani.
12: Nzize wagira oyo katongole. Nganzo muikira kati obubaka bwembawa ntino katongole alabi kaji tudeda kubanda baba twala.
11: Aha, wagirani.
16: Ze kuangira katongole isa na sengule.
11: Abana temwala sebatu.
16: Mawanda po, mawanda po kufaka vule. Sempungu tadeo chiri mtu.
11: Nengo yo gira mpola, wati deda wamu wangu.
16: Sinatia, sinatia. Sinatia.
12: Zonaze kuwagira katongole. Engule nunji nyo, zebala maze owe. Nyate nange ndimu kontani. Katongole nkwa gali zoje, nange nkusange miguwa.
11: Bala maze aliwa no.

0: Ama hitirwa
1: kati bwe wamba mukuliko no musuga
2: Chadala KCB Bank ekomya wa mumanyi gwebula account yo obateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteka yo bokuja yo sente

0: Ndotibo nesanyuli emyaka 25 ejengule Silvan Vasale. Aya kakati tugenda okuba tunoonya omuwanguzi. Enamba tugifunye era tugisoma. Tugisoma.
1: Tugisoma 0702.
0: 0702.
1: 09.
0: 09.
1: 57.
0: Atano mu musambu ezisembayo situzogera kubanga olwoba oyitamu netugikuba nevuga namukisa asimbukira mitwalo 10 katikati wetwogerera n'ekisulo kimusula. Alo je tuli gwoli otya? Osangiddwa nga wakiridde dda mugalangatanya kiwanga. Hello. Hello. Yogerako nnyo, yogerako nnyo. Eh? Oyogera nnyo? Otukakati tukuwulira. Agwani. Nabosa Olivia kuva Kalonga. Kalonga kisangibwa awa. Mube district. Mubende. Otyo. Kakati kiki ekiri ku simu yo?
2: Bane ka message
0: nkalabye. Okalabye nga kali kaliko sente meka. Ogezeza ako kucheka ne balance nola banga kweziri.
2: Yes
0: sir. Yo simu ojulira kati inabwezi to wamu.
2: Yes
0: sir. Eh, kati tubulire o hey, hey. Ozani otia.
2: Nizasta.
0: Hey.
2: Bili.
0: Musam.
2: Nesembiayo. Nesembiyo nzela video kwa kusoso kuzania.
0: Hey, kwa kusoso kuzania.
2: Yeah.
0: Olabi omukisa kutali kwa kukera na kucherewa. Kale situgenda kubuza kyogenda koze sa sente nayo inzo tubulirako lwokute ku sente waliofunye account ku mu banka yona. Yeah, wali yo KCB bank. Eh? Ah, genda ko mu kibuga makati mubendo ja kusanga wo KCB bank ba agent. Kumitwale 10 jofunye. Ewa chirigula ko ku account ebere ntandikwa yo kulakula nako. Kale, webali nyo, webali letala, imwana mwalali mubende, bulirunaku, dotibo logistics, egaba esanyu, liechijaguzo chemia kama 12, seri bakonta njivoka, nene nyumba yengulo jivulira kakati muskandinavia aine mitwalo 5-5 bulinaku omukonta nyina mukisa kwa bukana jo songa ate ku final ekirabo kyali nyedda waggulu basebo ne banyabo muwanguzi agenda situkira mukade 10 kwa KCB bank obana mwana endukusa ye sente zize zili kiria ne ato muwanguzi natebwako ne kirabo ekirala kya milioni 5 ngenyongeza yo kujja kuze miaka 25 kati ozulira sente nzito emifaliso jijo tumazo jogera rose form buli abana atuka ku final wa kusindukira mu mufaliso ne ndukusa zako zo ne zinatuka ku final ebiye birunje biri mu ngule 2-5 mumu kaga manya kale tumaliriza tuli uo
1: wampasewe
0: mtu juu buze nga anti kuheria
3: kale tugende zina batemba twala tugende uliriza sebu akati enkoko kwezisula makago muganda kayitibwa katya
1: oluwe
3: luwe tinta
4: wewa
3: katongole
4: katesebo
3: yawule ekiyonjo no muyonjo
4: sebo ekiyonjo kyekisero ekibaamu enkoko omuyonjo kyekyenchira ekyensuti kyenkoko ekiyonjo kiba kisero omubeere enkoko ate omuyonjo kiba ku nkoko yenyini kiba ekyensuti kyenkoko
3: medda omulonda
5: kugamba
3: okulonda bana abaana baagala kubalonda bano omutaasa oyo ndukusa yani kati soko lindeyo
0: Sajja irwanyi yako twanayi bantu alaka ndukusa yangu.
3: Ndukusa abadaji twalide kale kale mhm.
6: Ekiyonjo kiba kisero omubeera enkoko. Omuyonjo aba muntu nga si mukyafu.
3: Edda waliwo alonda omulala teri alonda naawe tolonda
7: asimbula ekyange.
3: Ekiyonjo ekiyonjo kyekintu enkoko mwebiika, omuyonjo mwe batwalira enkoko olusi baazitwalanga ku bukonga ziri mu muyonjo. Kakati tugende sebu.
7: Yes, sebu.
3: Uliriza.
7: Yes, sebu.
3: Gwogenda kumbulira akayumba akasuzibwamu enkoko akazimbibwa kayitibwa katyamu erinnya ery'ennono? Kiba kiganyi nga tukireka sikyanula ekyo.
1: Tugende
0: kale nilyoka tujja
1: sajja tatya banja sari Richard Parkins
0: katati ndukusa yo chajirina
1: nerwanye ko badde bagitwala
3: katongola abadaji tudu.
0: Kale tusike bono.
1: Yes sir.
0: Wadde empisa n'ebikolwa bijja bichuka mu mirembe egy'enjawulo na ye tuweye ebintu bisatu.
1: Yes,
0: ebikolebwa mu mukolo gw'okwanjula ensangi zino nga tebayandisanye kukolebwa
1: ensangi zino bakatumwa bamanyi okuzina amazina ag'okwejeegula
0: ekyo kimu
1: aboogezi bamanyi okwogera ebigambo ebimu nga bamansa entungo oluusi nga tebisanye kuwulirwa mu matu g'abaana bato. Kyokusatu aboogezi bamanyi
0: oteekangako nti abamu
1: aboogezi abamu bamanyi okujja ne basembeza abazadde b'omwana naddala maama najja ate n'abeera mugundi mu kidaala oluusi ate kitali mu buwangwa bwaffe.
0: Obubonero busatu
1: ntinta ntinta bali ebweru mbawagidde mbatumidde
0: katongole
4: wampa jeje
0: tubulireyo ebintu bisatu.
4: Yes,
0: ebisanye okusigala nga byo obikolebwa mu butuufu bwabyo awatali kusavuwaza kwonna mu mukolo gw'okwanjula.
4: Asebo jeje ensonga ey'omutwalo eyo eyina okusigala ku nnono nga guweebwayo. Ensonga endala ebintu ebiyitiridde obungi ebitwalibwa ku buko byandibadde bitunulwamu omukono n'atwala ebintu by'asobola okusinga lwe bamusalira ebintu ebiyitiridde by'alina okutwala. N'ensonga endala eyandibadde esigala nga ya nnono kwe kubeera nga abako bwe baba bagenzi ate tebandisanye kukyusiza ku buko mulimu abatuuka eyo ne bakyusa ebyambalo ebyenjawulo.
0: Kukyusiza ku buko
4: obubonero
0: busatu obubonero busatu omukutojo n'ekirala ekigenze kinafuwa bakojja baabwe beboogera ku mikolo. Ekigenze kinafuwa bwe tutegendereza mu myaka egitali gya wala nnyo tujjanga kwesanga nga n'omukadde omukazi mu kidaala abaamu batandise okuvaayo mu bisenge nga bajja balingiza. Tulina omukolo gwe twaliko n'alimirako ddala nga kati temiza kuŋŋaana kunyumira omukolo gwa mwana wange kabulaŋŋane buwangwa oba okitegedde. Akati batandikirayo ate nga bali mu madirisa ekinaavaamu nga ajja bajja mpulambukambwakiri kambereko wano ku bbalaza nnengere kwegamba kojja mulwanyise nnyo ebintu ebifaananako bwe biti
8: bajja kutuuka nga balya n'ekisula kuba kati n'essaawa ze bamaliramu emikolo gy'okwanjula genda okulaba nga zisusse ng'abako bandibadde tebakyabeera.
0: Amakanzu muteraga maamuliraka awo ne mugundi tennagiraayo nga mwaga maamuddeko dda. Aha tuliwuwo.
7: Yes sir.
0: Gwe ogenda tuwaayo ensonga ssatu lwaki tekikyali kyangu kuddayo ku nkola nga bwe yali olubereberye.
7: Sebo ensonga ekisooka nti kati ebintu bingi bikyuseemu nga emikutu egyajjawo ebintu tulina bye tukoppa ku mikutu egyo
0: gy'okukoppa kususe
7: Yes, sebo.
0: Yebere ino kube nsonga mhu.
7: Sebo, echidala amaka agamu, agawasi wamu abana abobu wala. Bagala okula ganti babeyi nyo.
0: Okwagala okwera goku yitiride. Okwera goku yitiride. Mhu, kabandabi. Mhu.
7: Sebo, olusi na fe abagendo okuwasa. Twagala okwe wanike nyo.
0: Aecho chechiri che tuogedi. Kwekwera goku yitiride. Mm-hmm.
7: Sebo oboli yao abo nabogeza abogeza abamu babe ilanga tebafu na buigilize bumala na dalaba nunga mye mikole ijo teba ina buigilize bumala mchiche babe ilaba kola
0: mm-hmm. Tuja muo wanero
7: mwe yanza nyo sebo mwe yanza
0: ege ye mremye ye mremye mm. Omu tujigoba lina.
3: Mm. Tugenda wani.
1: Msajja tati ya banja.
3: Msajja tati ya banja.
1: Yes, sir.
3: Ogenda kumbu ulida.
1: Yes, sir.
3: Omukazi bwafiri wa ba.
1: Mm.
3: Omulango ogo gwatema. Ogusoke ladala guiti wa gutia.
1: Omulango ogo. Kuba kukungula. Kuba, ane, mterezamu. Mterezamu. Kuba kwera likirira anonda nonda alinda ko antasa antasa
3: omulonda
9: nachenina na yeshi ngato
1: kitira omulanga
3: wabate wali amulonda ngenda kisigaza kino
4: eh
3: omulanga gwate maguiti bwagutia kakati katongole kicho kichino
4: yesebo
3: lwakisema kabwafa basalira we nkoko segwanga wali wensonga ziri biri enkulu na ene buwoto nebuwo mpake emu
4: sebo sema kabwa fase gwange eno esalibwa nga ekisoka segwanga na yochi wanuzi bwanti ebanko ebanga sema kamumaka ate ekirala nti sema ko na kaikali nti abaddajira biriraji faako ebe yino kubeeranga ejibwao
3: Iba sema kamaketia.
4: Hati na yuye nkoke mpanga. E tuwala e chisibo. Webu na ivunanyi ziwa. Chisibo chie nkoke chiri ya waka. Kati sema kuolibu haba fude. Na yu. Iba etibwa.
3: Oise kumpi necho kudamu. Ngenda kukuwa buponero na ye.
4: Tinta, tinta, tinta.
3: Kubango musajja gweba de kuma. Haba tachari uo. Iba tachari na mugaso. Ensonge yoku bilinje sigariza. Tugende uwo.
7: Yesebo, sepo ngutadeho chiri mutu.
3: Nazi kuno, nga sema kabwafa, azingirwa awa.
7: Sebo, sema kabwafa, azingirwa murujia kumukono ogwadyo.
3: Nkuwade uvone lugu satu.
7: Akasimba kachi ainama, ili ngulo mwaka guno egenda maokota.
0: Kale ni tugende na mutele vunyo tubikubuza netu tubikunyumiza netubikubuza wetuli
10: tukunyumiza netubikubuza uliniza bulungi tukunyumiza netubikubuza
0: kale tukutusibwa ko KCB twanguwe tuberenga tumaliriza abatona mumuko ato papula bwamwe tubuzo mulundi gumu namwe ne muberanga muandike kya mwe tumaliriza otyo Katundu kanonga kuweleza.
11: Nga abato wewe tegeka. Nyongiro baju kizantiba na Faba St. John the Baptist Gaba Teachers Institute. Bagambanti. Baita abantu mwena okwe wandisa masomo gano wa manga. Degree of somesa wa primary ni nursery. Eri abama liriza A-level. Bayingira ku direct entry. Nga ofunye principal passes bili. Degree eri abo abamaliriza diploma ya primary ni early childhood development. Degree y'obusomesa bwa secondary mu sciences ku direct entry ngoina passes principal passes bili. Diploma eri abo abamaliriza certificate ya grade 3 ni early childhood development. Early child development certificate in nursery teaching. Certificate y'obusomesa bwa child care, okutunga, okufumba, ebyenviri, ne computer. Era nga bakugamba nti okwewandisa mu masomo ago waguru kugendera ddala mu maaso era nga babajjukiza nti bayingiza abasomi mu August, January ne May era bwe batebako ologende weewandiisa ebisale ebisobokera ddala ate ne bakugamba nti na bino bikulu okusoma kwa kawungeezi ne weekend nako kwekuli ku programs zonna essimu zojjo kubako okumanya ebisingawo ziri noti musanvu noti munana atano musatu abiri mutano nkaga musatu noti musanvu noti munana atano musatu abiri mutano nkaga musatu ne noti musanvu musanvu munana chenda mumukaga chenda chenda mutano noti musanvu musanvu munana chenda mumukaga chenda chenda mutano obagenda yo kutendekero wali ebunga trading center Gaba Road.
0: Kale tuanguwa tugende.
3: Wewao tugende. Muulize mboze eno nyimpi. Mwengendo ukuja. Echibuzo. Uganda yafuna omukisa. Mukutonde bwa kwensi. Neitamu olukoloboze. Olwawula mwensi wakati. Ebitundu bibiri. Ekitundu ekyobukiiko bwa kkono. Ekitundu ekyobukiiko bwa ddyo. Olukoloboze olwo luyitibwa Equator. Mu Uganda luyita mu bifo bisatu. Ebisinga okumanyibwa duita enabusanke mu Kayabwe Town Council mu district ya MPG ate ne Lugenda ne luita Ekikorongo mu district ya Kasese okumpi ne kumiro lye bisole lya Queen Elizabeth National Park ne luita mu Nyanja Nalubale mu district ya Kalangala olukoloboze runo wonna we luita lwafuuka kifo kya bulambuzi ereche bia fayo olukorobo zeruno mu district ye Kasese ruita kumutalachi
0: kale abato namwe muandike chamwe olunaku lweguru president wegwanga lya Ferino general Sabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni yajaguza mazali bwage yawezeze emyaka emeka jemba muandike
11: teke kama nyaga mu
0: yawezeza emyaka emeka
11: Umbisi gwenjuki omulungi nga guli original nga temuli kyonna kitabuddwamu bannaffe abalunzi b'enjuki ab'ekiboga bagamba nti bagulina mu bungi basobola okukutuusaako wonna w'oli singa oba bakubidde ku noti musanvu noti ssatu abiri kinaana mwemu kumi na ssatu noti musanvu noti ssatu abiri kinaana mwemu kumi na ssatu bagulina mu bipimo byonna ate era n'ebbeeyi yonna erimu abasuubuzi namwe babaaniriza mukube ku noti musanvu noti ssatu abiri kinaana mwemu kumi na ssatu noti musanvu noti ssatu abiri kinaana mwemu kumi na ssatu wefunda omubisi gw'enjuki omulungi
0: kale bawaddeyo
9: bamaliriza
0: tumalirize
9: tulukula akadde kaakati weo olio kiri muntu ate erinnya talyerabidde aliera bidde kakati agambye sempungu ekasese eyita kumutala nalukolongo nalukolongo netwanguwa netugenda msajja tati abanje roza katongola agambye kikolongo kasese msajja tati abanja na wandika naye kakenga kabuzi kakano agambye kikolongo
3: kakati bano abagambye kikolongo bebafunye obubonero obusatu
0: tinta tugenda mu batone tugenda mu bato tumalirize
9: wanguye mu bato nasali agambye kinana mu ebiri ne tugenda ku nachimwero kinana mu musanvu nalubale ndagire chinana mwebili
0: president wegwanga yawezeza emyaka chinana mwebili abana ndagire ne nasali peace ne baberanga bebafunye obubonero busatu nachimwera ali ku chinana musanvu talina okabonero kale bwetuva kumpewo omukambodia yagenda okuberanga ayingira obuli omuntu muwadde butikitiki busatu bokatumira abantu basatu budde bwaffe bwawedde koda tuba tulina okubona
1: sali Richard Parkins ntumira abantu b'ennasana n'abo abazze okuvennasana okutuwagira mwe bali kujja Dr. Musenze awo nasana abantu abakyala b'okumubisaawo kuli soyo wa saluni atusala akaviri ako mulembe nawe tukutumidde n'abantu mwenna mwenna abali awo.
0: Kale katongole
4: toyanza toyanze ge njagala okutumira Kawali restaurant bano banyambye ko kutambuza kubawagizi ne Dr. Musenze ne Goodman Estates ate naba naba kopiyo nibo nabonna abali mu nyumba mu lujjalwe ngulawo mwe bali nyumba le dala ne Grades katongole
7: sempo ngutadewo chiri mutu nsoka dala okutumira abantu be kavule bakozi banange mwenna aba soneda kasente akasobodde okumpakira wamuno omukyala nasali sala ne muwala wange nandagire mwenna mbatumide ko nnyo wamuna abayize bonna bali ku Musa High School mityana n'abantu be kavule mwenna
0: kale abato
6: ntumirako kuba director b'essomero lya Fitness Junior School n'abayizi bonna ne baticha baffe bonna mbatumirako tumirako omusomesa wange Madam Grades ne mama wange na Kaonde Angel Mzira Mamba n'abali ku Simba Radio abawuliriza
12: ntumirako mama wange eyeddira engabi era ali mu lujja lwa Radio Simba wabweru
0: kale kale netubera anga
13: waliwo Silver School of Media and Digital Technology esomererize okubangula okutandika we milimu mkole yomulembe baina course za artificial intelligence basomesa content creation okola sente ku YouTube, TikTok, photography, video editing, radio and TV production and bayigiriza no kube bivuga ugendo some ngabwo kuatako mkole ya practical baina short courses ne weekend programs ugenda we wandise ku office za Bwempererwe ku Tasso Road oba kuba esimu noti musamtano satu noti mukaga nya mumwenda mukaga oba noti musamu oba noti musamu noti mukaga mukaga musamu tano nya mwenda biri ba Silver School of Media and Digital Technology Murushidi Nkonwa mu New Nice Buchare na kulabye webale kuuliriza
0: kale tumaliriza bwetu tyo akoja agalangirira agendo kuja olunako olwencha tuongera kubategeeza nti miaka jiri abiri mwetane ya Simba abawagizi waffe ngozo tugoberera obuzo tugoberera miaka jijino abiri mwetano nabagambye tubereke sura je tuchusa tubereke sura je tusa asa appreciated still alive eyo initiative appreciated still alive asa twagala abantu mutandika okubera abantu olibwa akola ekintu ekisanyi okumwebaza n'omusima mu kikole nganga akyali mulamu tweme kubeera nga tugubira mu bintu bwe twaliwo kikyukako na kimu twali kikyukako na kimu tujja basaba enkola eyo etandika okubeera nga ekyuka mwetegekere dance and dine with JJ at 25 tujja kubanga tukubuulira naye etandika okubeera nga wegezaamu ng'era omalirira nti onna wenkiwulirira nteekwa okubeerawo ku dance and dine the JJ at 25 mwebale nyo mwebalile dala koja achagata mwana mulenzi omu Cambodia omutuju njaka lukusasira nga tufuna results wazigenzo ulualero njaka lukusasira ekerezi ya katolika yona tufiridwa Reverend Father Dr. James omusajja Kabuye ya singa kuandika enyimba ezikozesebwa mu ekerezi ya katolika yakikola mu kiseera olubereberye ensinza n'enyimba ezasinga ngu kuyimbibwa zaabeeranga mu lulimi lulatini okutuusa Vatican lwe yasalawo newa olukusa buli gwanga likyuse erira litandise okutendereza mu lulimi lwalyo kale n'okuva olwo Reverend Father Kabuye n'atandika okuwandika enyimba nyingi ng'aziwandika mu lulimi Luganda era wafiride ku myaka 9 mugumu nga entendereza ne misa mu ekerezia katolika oyinzo gamba nti kizibu nnyo misa okuyimbibwa negwako nga timuli mu luyimba lwa Father Kabuye kale notwagala okusasira ekerezia katolika yonna naye ate twebaze n'okwebaza olw'obusobozi ne talent Katonda je yawa omuddu we Father Kabuye ate n'alekanga agisize kubanga ennyimba ze zakubeerawo emirembe n'emirembe mwebale nnyo tumusabira omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa ate abakwatibwako naddala ab'enganda naki tubasasira obulamu lwa Father oyo otyo kesi bicha ddala n'abeera nga gwe tuli naye Uganda Revenue Authority ne tukugamba nti naye tukyatambula naye amakampuni gaffe amalala nga DT Solar nago tukyali nago ne tubeera nga naawe okubeera nga otugoberedde tukwebaza ku 0-4-5-4-3-9-7-7 oyinza okumbulira n'okakasa nti obaddeko nga results bwe zijja wano ate ne twongera okukubiriza nti engule ya 2-2-6 erimu okuwangula n'olw'ensonga eyo kuva mu Dotibo Logistics naawe oli omu kwaba basobola okuwangula tosubwa seba oli bulungi
14: kutelefoni lutayatomu okuva Kayunza Kayunga mu Bugerere Radio Simba yotuwuliriza nnyo etuva ku ngule
0: weebale okugoberera
14: weebale nnyo okutuweereza
0: oli ku mutala kyawo
14: mutala Kayunza Kayunga mu Bugerere
0: Kayunza mu kutongoza engule waliwo
14: naliyo nnyo ku senti maka naliyo
0: Hey, wama uli kikangatoji za kubula yu kale webale nyo katula baba nomulala aja nga chigude wa malili za okupima mizani ilagiba na weba genzi kuziro nya emunya tano nya satu mkagama ina msampu alo
15: no
0: kwa anji sebo
15: kale kweza radio sima
0: ni kale sebo
15: na Solomoni aziada eno mkinda mubende
0: Solomoni uli mubende
15: ni mubende baito wikijuya
0: aha
15: ana mbade konye ngu ya diyo simbe tukumesa vingyo maifu haba hizi nange ndi muhizi wanatutenga secondary school umaliza gumu maka chini yomu kwa yako
0: umaliza hei na ye radio teko kubako
15: radio teko kubako kubetu ndi muhizi wa kawalo uli nyo Uganda
0: ayotio
15: mbela konye nyo mbela konye sina kuwedi la juwe ngeenda
0: hei webali nyo webali dedala kale kale kale kale mwebali nyo okubera nga mchikiride abalala katiko jia chigude katubulire bwebigenze nagambye gowe na wena omugoberezi ere yetegekera dance and dine ogenda gena musimu yo wandike mbu wandisi bubaka kwendi nyo uteka mtesi dance and dine nange ndinawe jeje nowereza ku 0-3-4-8-5
9: kale mwebali nyo kutuuliriza atena mwe abatu wagide ne wadala mwanyina zeje ni Katumbe mwebali nyo oli UK ate nomwana wa Maria ali Edinburgh Scotland na mwebali okuuliriza atena omwana we nyonyi Escandinavia mwebali okuwagira engule abencha katongola abantu kakati etano kwe mugendo okutandikira kale olwakadde akatulesa abagenda okujja olunaku olwencha tuyina owengabi muwonge Hamza Kamanyi Kato Kayunga Munnabugerere nowe enchima Nakafero Rahuma Nsimbie Woma Standard Junior School Bale Nomukonta Nyumlalo Wenchi Malukwago Alozi Yasimu Namasaka Nakabululu Luwero Bulemezi Java Nendu Kusaye Yanyange Nanyonga Valeria Bwake Dempulira Ibrahim Islamic Primary School Atendu Mukonta Nyumlala Uwefumbe Salongo Mugenyi Yosam Nimiza Muliro Chibirizi Luwero Nendu kusa yeyembwa na jengo Alice Losia Mpafu Chibirizi Junior School Ibamu nanika sawa kuminemu mubenga mtu usewa Nubano wakoze webati Ida uluwa kade akatutuwa katulide uwe jokolida Mbwati ono ntandi senemu nama wokuta uwaka simba Sempungu Tadeo chiri mutu na kabiso kavule mpiji Mnama wokuta afunye 19 ku nsavu mutano endukusa engana yo yakasimba nachi mwero Margaret Rwandi Mulese Olumbe Mother Joy Junior School kavule mpiji afunye 8-2-5 obonero 2-7 ne tugenda ku wenchi masali Richard Parkins musajja tati ya banja wenansa na chadondo 2-7 afunye 2-4 ku nsavu mutano songa endukusa ye Eye mamba ndagire enjo bampe nerire efunye 18-2-5 obonero 4-2 netugenda kuwente katongole isa basajja kiti kya muogo nasa na kabumbi 5-8-7-5 endukusa ye nasali peace ndagala namu nasa na breast hero kabumbi emazeyo obonero efunye 2-5 ne omugati ne bafuna obonero 8-3 bwe bate batambudde
16: Engule, nkumi bini abiri mukaga. World Cup yulimi, nukumanya. Engule, miaka abiri mwetano, ngetinda kumayengo galubo gula Simba. Mwetinda, wewanini liolimo utagwa, ya dokuwe muzika, awudili kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, buli mwaka yeyongira kumanya gayo. Engule, abamu mujita mujukiza. Abalala, jimuelula. Abalala, mujeitila musomesa. Abalala, muwaula. Abandi, ntimu gagawaza. Abalala, ntimu tauluza. Kati tinta, nava konta nyingaba tinta. Mungule, kumibili abili mukanda. Ngekutosi wako, KCB Bank. For people. Levanta mão. Minha cabine, quando eu te mogar, te mando o meu lunar com o

Madam kusawa ukwere mochi. Ekifambi banda ye program Betika Uganda bateka mu sente. Kujukiza bujukiza. Soko rumbe Betika. Soko rumbe Betika. www.betika.ug. Soko banonyeko. Buli kimu kyonna kitambule malidadi sana malidadi barabara. Bero omuku abagenda okubera nga baganyulwa mu nteekateeka eno. Wakatinga emipiira gyegino gisandabulwa. Manchester United egudde mu kawunye mu wa ttiimu ya Brighton ebisajja bibadde byabatezedda nga biri muwala nga biri bweriti nga bibalinze amayinji asatu gakoneddwa mwani ku nkoona enduulu nevu Kamoga Hussein nagasikirabangako mani yesoose newulugumya amayinji abiri mu dakiika kumi maniunga amayinji asabudde muyini.

babutambale mubuwerere uwerere kachini songa ategomba yali waka ne kubatimu yesazeri ya budu satu buwerere kakati basubri banyo mbategeze bigamuru mtikuna kurusani timu yesazeri eria nifakitu soka unakuru wa mukamu nga butambale chaza timu yesazeri ya busujo gugulie muzira busujo.

olina okuba ng'otaddeko airtime wasiringi 200 ku mukutu gunakuli ne ku mobile money nga kuliko at least 10,500 n'okudda waggulu lwaki kubanga ordinary yetandika ne 10,500 VIP na gamba ya fiti 15 nina VVIP yechuwa ordinary ya 2,500.

Tembo maka agami mugana ange mani yege na tukura mwe mitima afa tima muruwa divambi tima muruwa divambi bantu venyi se mubinya bantu venyi se mubinya sembeze ye nkumbi emigu wejo mujiteke le dala wala abatundo obutwa tubadde tusaba olunaku olwaleero temugula wu swimming pool zona zigarwe gym zona zino okugala omuntu ayinza okukuba ekyuma mutwe ebisinga obungi mugeze kukubanga mulabula ababitunda okusanga ng'oyimba kate mese ebiku omunyeera biyenje sembera wa ojja kutubulira ojja kutubulira otunda byange ujja kutubulira otunda byange batunda emiguwa gya nailo ni biki biki obukedo enjuru situgeze ne tukulaba ng'okola olunaku kivudde wa minisita sita biri tanu tanu sitakira bo biri sitemu ashirumba VIP ne VVIP kati faba bitegera mangu tugenda kusaba minisita Barab anonyereze anonyereze kyava ku kinkokoto yeta yetanywera bulungi tugenda kusaba mukuru Barab.